0: Rebocalancım amyo. Waji.
1: Okay. Jenomla na kombusa mla na chena matana kombusa tenure de bude ya montu wabuli jota chika mkaka so nyaba nage. Esa tigiri sawe mbire za macha gonda kwa jani program serukera. Krabi so kubacha paka sawa nyanga guko na kombusa le de bude nene. Metu wabu zako nyomiaka makubabili mwetano marambili ya kumpewa. Nabuka maso kubanga tubalaga kuko chituina uko baka ita mamyo. Pameta shiba kawinji wage maso kubanga tambo za chento. Tuwabu zako nyomu ya metu wazuku sekundo tuse wakule na tukwa kalisa mine mbejo kakwa na kubango uzukuka wadu wadu wali isemu koda noso kubango gena lumbisi bende wike java ya lwa deo kusomero weli
2: kugani
1: tuwa mali mbe
2: eja eja eja tandika
3: eja
2: kawalit
1: na
3: eda tegeka sente
1: zaba lwa dala dala
3: ha mwude buwebu
1: amaina dende yao ndibu kwa gila mne mkwano wenga tukubaganya kubido wazo eda mwawu mulanga no deo kusomero nga mutia no tandikira wo ngesomero lenari hafu kada chibira
2: Uwe bange
1: dene mazenga temuda kusomero. No kendo kujira kwa timu klasi nge chiswa cha azimba munga mwina kudamu kuruwana upyo chijamu mbachakula na da
3: na hebi ya chuke vien na kuzino
2: katinewe wale kachifeno genda chisa angao
1: nga chichari hate chito
2: Chemwale
1: kamo kwese
2: Mugena chisanga o Mugena kutuka
1: mwia Gachichari mwa chafunda
2: Gachichari mwa tere banga dene nge mkume vadeto nya
1: Chima check
3: Chewache
1: haribu dena kuzi
2: Akasente tupa gamba bulijonti kakwate mpola mpola wakupa na kantite karabika
1: Ono ya naikono ukwate mpola na kwa
2: watu karaba Ukwate mituwaro monana nga jiri mkavira kana akaduga vnogo banzibi
1: Kavira akaduga
2: vnogo Nga muli mwebi ntubia mituwaro monana
3: Nga denga temuli nguo mutana
2: Nga kiriri ngo chole loka kwa toti lotambula
3: Nakuzilo tuzibu za sente mkwano tuwayomba Chichi efujo nga pitiri
2: Kuno siku yomba muko katuwazi tira muntu
1: Zebani la bideno kwebani mjusimenti Uskala limu nkuminya Anti agenda manjira kasawu katila gezo kilawe katika awedeo adega sikolaji
2: Kasawu akaliwa
1: Kasukari Asukari atuwebeko
3: Wagamba halutungu
1: Angebya nila sina
2: Agamba keti kakaja kumoro kakabu watu wala musitu
1: Agamba kagulaba na baka nywe
2: Okatwale uwe waka
4: Kula nye business ni hewewe kulakula nyengo yongi na kumagoba
5: In the future
4: Enu ye business tip Business tip umbroko mserukeda
2: Nange malaika wechini kama muntu watu wechente na kusangane bano.
1: Malaika najala kati obera ndabaganga gogotya katozilina.
2: Abanga kali agane bano wabafunyi be baliwo kumbo no yatukuba.
3: Katika leta ina. Okay business tip ya feyo na kuolwa leno. Buli lunaku lwonyuka mwabaina business. Ba kuongeri joke bida mbitabo bibio wandika mwe bintu bio nga magoba nga ago n'abantu abakubanja kubange bisere bisinga la mte mutu nula yo golinda lwancho lumalo kutunda ngogalao olinda nchano damu nogula otoke bida kumanya magoba achigokoze na losi zokoze bisere bisinga chikuyamba kukujukiza abakubanja na magoba gokoze olabente onako lwairo nkoze genka nachi olwencha natandikirawa nebi yale bilinge bio saba ina business Tuwefubeko nyo kubane ebitabo ebigoberera business zaffe ebintu byotunze n'ebintu ebirala byogendo kubango yongerezako nako olugendo okuchenkeera
2: njo kuba sentezo zonna business ngeri mabanja
1: nayo gwetomanyi
2: ngatomanyi olaba duka kendera kumba bobanja bebasinga obunjo okusinga zoyingiza
4: ayu yibade business tip business tip mu program serukera esawo yokubiri tujikubira ukomu mutwa namwe ya program serukera Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, zili bili ezokumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza Radio Bujumbura. Watu sedda ku mulimo gwa. Watu sedda ku mulimo. Otandi sokola. Anti oluna fetugobya. Esawa yokusatu. Eya program sezuke. Ebyo kuyiga tebigwayo. Ono ye mukebeza munya mu program serukera. Nga kutusi bwako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mukukolira stainless tanks. Zite smart tanks zitatalaga. Tezikosebwa muliro oba bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Ekizifulo okubere terekero lya mazzi likyasinze. Wamune stainless silos. Oba biyite ebya gibyensigo. Bino nga nabyo tebiyina bulabe. Ku nsigo ze tuba tuteresemu. Kati genda mu stina and tube. Wegulire smart tanks oba silos. Onadda kwebaza.

0: karibu tola musau yu kusatwa program sa duke amaulide wano mchitongo ni cha maulide cha radio budu wetu sinzi na kukunganyi za maulide gona okufambuli kanyomido kagwanga nebwedu wegwanga netuge kenenya wamuna kuga sensula olu netuga kutusa ako
1: kadeka maulide nze sonko judi mzukuru wachisoro oga kusomera
2: nze prosi kabanda na nyanzi okutusa kama maulide ago budu bono
0: amaulide bulisawa
3: omogave mzukuru andu kwa chibamba salim nze ntere deoga basomera
0: ngaga kusomewa basomi bafaba kugwa benja ulo
4: maulide gabi abu subuzi nga noga kusomera ndi dembe devisim
5: kadeka maulide ago budu unonga noga kusomera ndi sebufu matia
0: katulidi zanga maulide matufa gesigika bulikade bulisawa ama ulide bulisawa wano radio yomu tuwa bulijo radio budu ama ulide agasensu dua ageke nenyeze dua ama ulide agesigika ganuge maulide kuchendamu munana katunyeze munana chendamu tana katunyeze tan neku www.radiobudfm.com radio yomu tuwa bulijo
1: Eda chikaziri 15 zezibula yo kwele sawa esa tuwezencha ya lero wasu zoti ya mulunja uliriza radio yomu ntuwa bulijo radio budu kade kama ulire nze sonko judi muzukuru wa chisoro oga kusomera polisi mu district ye Rwengo ekute negalira abasajja babiri nga bano batebelezebwa okukakana ku muvubuka gwe bali nako Luganda eyali asubule mwanyi ne bamutema ne bamutta abakwatiddwa kuliko Ndawula John ne muganda we Kizito Muganga abatuuze ku kyalo kye Nakiyaga mu ggombola ye Rwenge y'ekyalo nga kiteeberezebwa bano beeko baana ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'okutaano omwaka gwa 2024 ne bakakana ku mwana wa mwanyinaabwe yali amanyiddwa nga Sekandi Ambrose ne bamutta oluvannyuma omulambo gwe ne bagusola ku kyalo Nsonja nga kiri mu luka gwe Nakyenyi mu disitulikiti ye Rwengo Chigambi wanti okusoka bano polisi yabakwata wabula ne wayita kasera katono ne bayimbula ekyale kama mama w'omwana ono nabasanya Rose ow'emyaka 63 nabo oluganda abalala okusigala nga siba mativu ekyabaviiriddeko okuddamu okugumba ku polisi nga baagala obwenkanya kubatemu obakolebwa ku mwana waabwe Seguja Sadik ali mu district ye Rwengo kabituwe
6: Omuchala n'abasanya Rose alimedde mu ofisi ya DP singa agamba nti ku mulundi guno ayagala bwenkanya nti kubanga bawaaba omusango guno n'amasimu ne gatrackingibwa era ne babako n'obujulizi obumbu bwe bafuna nti wabula ekyabaye wunyisa ate polisi yata abantu bano ne baddayo ku kyalo ne balya butaala kino nno ekigudde mu matuga DPC omujja Kibenyi n'addamu okukwata Ndawula John n'ekizito Muganga bonna nga batuuze b'oku kyalo Nakiyaga era polisi n'egenda n'ebakakumula ku kyalo kino ekye Nakiyaga n'ebatwala ku polisi ya CPS Embirizi era ne baggalirwa Chinono abooluganda bano ne mama waabwe kibasanyudde nnyo era nga bw'owulira omukyalo ono waalaajana n'alaajanira ne woofiisi ya saba minisita ssaako omukulembeze w'eggwanga okumuyambako asobole okufuna obwenkanya nti kubanga poliisi ye Rwengo emukaluubiriza nnyo ku musango gwe nga bw'owulira bw'annyonnyola.
7: Lwe baamala omuwamba baamutwala ne bamuttira ku mutala Nsonja agenda okusanga omwana wange ng'avulula nvunyu. Tutwala okwemulugunya n'okunoonyereza nga Ndawula John Kizito Muganga nga baganda banke ate nga banda mannyabo ne ssebo be banzitira omwana wange. Nsaba obuyambi. Maama Nabbanja nfukamidde ku magulu abiri. Mama goyino kuntasa.
6: Biba debi chale bito amutabani wana basanya Rose nena wanjagira DPC mbwera bakojja babwe bano okulinda Ndawula John ne Kizito Muganga bamutisa tisa okumuta muzita yemu yebatira mu Muganda we Ambrose Sekandi era naye bagala okumuguze mwanyi era bigudde matuga DPC nasaba esimu ebadde emukwibwako era namusubiza nti ne simu zino agenda kuzitrackinga atuke ku kinyusi kye nyini ekiri mu nsonga zino ngabo ulira Bukenya Bernard bwanyonyola mu nsonga eno
8: nanange babadde anti satiso okunzi nekubira enduulu eri kiyama nsaba gavumenti etuyambe abatemu tebata kubanga bayitidde ekyalo kyonna kibamanyi ate nange badde bampitira oggulu obumwanyi antega abantu nange obulamu bwange buli ku bunkenke nsula siiba si nsula nkunadde nga lumonde mu kikata
6: twagadde okumanya entabiro ya bino byonna ne twesitula nga radio obuddeyo omuntu wa bulijjo ne tugenda ku kyalo kye Nakiyaga ne tusisinkana ssentebe w'ekyalo nga ye Kateregga Yasini Kazungu n'agamba nti ddala kituufu abatuuze be bakwatiddwa mu bigambi okubeera nti nno batta Second Ambrose ate nti waliwo n'owooluganda olwago batiisatiisa mu kwagala okumuta kyokka n'agamba nti musanyufu nnyo kubanga poliisi y'e Lwengo abantu bano bonna aboogebwako ababiri yabakutte poliisi era ne batwala mu kaduukulu ka poliisi embirizi kwabuwulira bwannyonnyola
9: bansanze wano jjo ne babakwata ne babatwala era ne bannyonnyola nti babatutte ku nsonga eyo ey'okubanga bateeberezebwa olw'ebigambo bye boogera naye bantu b'ekitundu kyange kino kyannakiyaga babeere bakkakkamu ku nsonga eyo kubanga ekirungi nti abantu bali mu mateeka mateeka galamule olemu kubaawo nsasagge ate okwata akinga abo abateeberezebwa
6: omuduumizi wa poliisi omujja mu disitulikiti y'e Lwengo Afande Kigenyi akakasizza nti bano tagenda kubata okutuukira ddala ng'amaze okutuuka ku ntabiro y'omusango gw'omugenzi Second Ambrose n'engeri gye yattibwa mu mwaka gwa 2024 ng'ennaku z'omwezi 19 abitegeere bulungi era amanye ne fayiro wawe yabulira n'oluvannyuma akola okunoonyereza okw'essimbu nti era bano batwalemu mu mbuga z'amateeka batandike okuvunaanibwa omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Afande Twaka akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano ababiri n'agamba nti ddala kituufu poliisi y'e Lwengo ebalina mu kaduukulu kaayo nze Sseggujja Shadick bazanya n'engo ku lwa Radio Buddu Radio Muntu wa bulijjo wano ku kitebe kya poliisi ekikulu
1: bwe tuvaako mu disitulikiti y'e Lwengo waliwo abagoba ba motoka z'ekika kya Subaru bataano abagombeddwamu obwala poliisi y'e Masaka nga bano nno bavunaanibwa ogw'okuvuga ekimama nga kiyinza okuviirako obubenje waliwo ne munnaabwe omulala ayiggibwa mukwogera kuno omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Afande Twaka Sirye agambye nti abakwate bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwa okuvugisa ekimama
10: abakwatiddwa kuliko Senabulya Moses abadde avuga emotoka UA037DV Sako Matovu Brian abadde avuga emotoka UBN080D Kosabu Kenya Nuru adde avuga emotoka UBC788C Kimuli Rashid adde avuga enamba UBL808N Sako Nyesiga Mukama Ambrose abadde avuga emotoka UBG2386V bebakwatiddwa poliisi yaffe ebidduka oluvannyuma lw'okubanga babadde bavugisa kimama ku makubo nga bavuga ng'abali mu laale ate nga bali ku kkubo eriyitwako abantu bonna ekireetedde abantu ab'enjawulo abakozesa ekkubo abalala okupaakinga ebbali bano babeere nga bayisaabo emmotoka zaabwe ekikolo ekibeera nga kimenya amateeka so bano bakwatiddwa poliisi yaffe ebidduka era nga tubalina mu kaduukulu kaffe ng'okunoonyeza kugenda maaso
1: Afande Twakasirye alabudde abagoba b'ebidduka okwewala okuvugisa ekimama kubanga kivuyiriddeko abantu bangi okufiirwa obulamu bwabwe mu bubenje obutali bumu
10: so bano bakwatiddwa n'emmotoka zaabwe mukaaga ne zibeera nga zibowebwa era ne bavunaanibwa emisango gy'okuvugisa ekimama bano tubalina era nga bwetuteekateeka okubatwala mu mbuga z'amateeka babeere nga bavunaanibwa emisango gy'okuvugisa ekimama ku makubo oboolyawo kinaabeera ekyokulabirako eri abalala awo ne tuvumirira ebikolwa nga bino eby'abagoba b'ebidduka nga bino ate naddala ebyo ebireekaana nti kye bakola kikyamu bakimanyi nti amateeka we gali mu ggwanga gafuga ebidduka n'okukozesa amakubo so bana abantu baba babeetaaga bagende babalindire makooti kuba ffe tumaze okukola ku fayiro zaabwe era nga bagenda kuvunaanibwa ng'amateeka bagalagira
1: ebyo nga tubitadde ku mabbali akulira eddwaliro lya Kaliisizo Hospital Dr. Secheru Emmanuel mwennyamivu olw'abakulembeze b'ekikwatako naddala abavunaanyizibwa okwongera ku muwendo gw'abasawo mu ddwaliro lino okwesuulyayo gwa nnaggamba ekiviiriddeko emirimu egimu obutatambula bulungi olw'obutaba na basawo bamala
11: avuddeyo n'alaga obunyamivu olw'abasawo abatamala n'abakozi abalala mu ddwaliro lino kiviiriddeko emirimu egimu okubeera nga gizingama
12: awamu eyina abakozi 141 naye nga mu structure empya balina okubeera abasawo 349 wenzijamu ebikanga 3 oba 4 baddokita awamu nga tuyawo abaamanyi n'abalala bonna abaddokita balina okubeera 29 ku ssaawa eno ddwaliro lirina baddokita 6 abanansi n'abamidwives ababudaabuda abalwadde baffe naddala ku wooli tulina 72 nga balina kuba 168 abakuuma eddwaliro tulina 4 nga balina kuba 10 mu theatre abagaba eddagala lye bayita anasthesia balina kuba 12 tulinayo omusaasira oluusi ebimu ebitagenda bulungi naye nga staffing ekyali wansiko
11: olwonno wasinzidde ati niyebaza abalwadde abafudde ennyo okweyunira eddwaliro ebintu lyekifuna obujjanjabi so nga era alaze nga bwe endwadde ezimu bwe zitandise okubeera nga ziyongera mu kitundu kimuletedde obwennyamivu buno Radio Buddu ne musibadde wano mu ddwaliro ly'e Kaliisizo mu disitulikiti
1: Olwalero lwejiweze myaka ebiri bukyanga omwagalwa w'abangi eyali omuweereza munnaffe wano Agisla Jason Magambo. Mukama Katonda mujjula bulamu bw'ensi eno. Seuf Matia akuleetedde emboozi ey'enjawulo ku ye.
13: Tulabye n'obulamu buno bwakokonye wetulyangu sosowaani ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gyebulaga tewali ategeera
14: zaali kumira lumo mwezi ogwokutano mwaka gwa 2024 mutera bidwe yali omukozi wa radio Buddu omu ku bakozi abasokera ddala ku radio eno Haji Sidaja Hassan Magambo yava mu mulamu bw'enseno era leero lwejiweze emyaka ebiri bukyanga atuva ku maaso ku lunaku olwo gyali miranga na biwobe mu bakozi ba radio Buddu mu baana n'abooluganda lw'omugenzi Sidaja Hassan Magambo mu maka ge Ssenyange.
15: Ntaji abadde tata
16: banange nga italunga mulabye
17: nembabu zaka abadde na genzo tuka mchisenge chengaraga yebase nesagara mutawa nize yokusawa ngata nesanga yebase nize yokuwa kumukaga nizo muko atakonga ya kazi tegeza senga wangu
14: wakati mbikujuko ya radio Buddu ebye myaka 25 buchange tandikibwa mu mwaka gwa 2 mugomo twagade tukujukize mutera biruono banji mwa mwagala nnyo era chabali ku mitima olwa program gye yakolanga yakali magazi gye yakolanga wasande edaba anji edobozi ze mu program weno lichabavugira ne mu matugamwe
18: baniriza na team program ya pene ya kalimagezo kuvaka tokutukira dalawali kusawa mukaga inshallah embera elimo gwangeria Russia ne Ukraine lutalu lichagena maso ni sana ne chiro balwana kumbi bulinako ensonge yokubirirye gwangeria Sudan ekiri mu yaba warabu president nomu myukawe bakubagane misana nechiru ani atwale nseyo nabyo bigenda mu maso olutalo lwa Palestine ne gwangeria Israel naluru genda mu maso.
19: Alo mkuru sebo banyabu
20: munango lomzei kakumba ngavuli jyo saba seboya
19: saba sabwe yangu ochari yao waluwe ogambye chiba chimbirabye kugundi ku YouTube wanubiwa
20: mazobiso maku internet
19: nesi bitegede bulunje chiba chi
20: chiba maveri
19: gatia
20: kengini agawa chiala
19: katokoro utia
20: waliala kakubayaya abanya kurama simu
19: ee
20: uja kuitakati ya kuja kula kebele ngali ya tutunda baga tunda
19: waji
20: nagenda alikuzo wa agagwa
14: mzei kakumba ampliza program kalimagezi kati ekole bwachibombo salimu buli wa sande okuva kusawa 5 kutoka kusawa mukaga ezemi sana wabulanga tanna fae chimu kuchasingo kutisa wa ulilizabi wa program yeji ya semba yokora ulizo gama anti ya leze kubasibula mbutongole ulebi gambo vya yogera muuno kubasibula ilabu ya faa banji kubanda masakaba achogera ko nga kusana haba kozi bebali ibo ogera kwebio biya kora nga yivata sora kwera vila
21: mbade na kuchitanda mwebale kusabila kwa Allah ya nyambi na mbayo ilasi natere ila na embade nine banja e banja liya mweli nili ya kalimagezi ero inza obuta damu kumpulira
22: na yoma nyiti ku Sunday ya iyo ayogeranga na gamba wabula oleno program temugenda kudamu kunda ba ezina muli konga muuliriza
23: ketusaba ababuddu mututerenga ko buzanyo obo omugenzi kakumba bwabadaza nyi
14: mubamogera ko memali ne senkulu wa redi yena Dr. Una Disega wa jagenda ila ya mugira kongo mkozi guwata sopura kwela bida bebata andika redi yena
24: miaka jana itukoze kilaji tantu kinyankonga ye mrubi ya obachi ninachiri ngaba koza haba singa uza kola nedda abande ya wayo mlambwe okwele za bantu abande ya gali dini ye dini obu islamu abande ya kufiriza bane ngo mtu wa mkua yoro muna ngamba anti abamu abadde abatuza n'abalengeze wala radio Buddu jeraga
14: ebigambo ebyali bitasobola kwera biro byamwogerwako bebya Haji Uma Luseka Samba Bukenya akulira ebiweerezebwa kumpeuza radio Buddu yakosa n'ebya Kobu Jojo William omukubanne batandika kwa credit yenu
25: mazima tugogere Haji Hassan Magambo ebyaddala abadde mukozi wanja wo tufiriddwa omuntu atagenda kuzika wo tabadde just muntu wa bulijo Haji Hassan eri ebadde encyclopedia amagezi Katonda gabadde yamuwa
26: nyine kyafawe kyemujukira kobo twali okusomoza wange kitongole nga kyakatandika kebali nanga nti muganda ange nywera
14: wabula mombozi ya feya lero era twagadde okujjukiza nti omugenzi Salongo John Jones yakuze kinaanina eyali munnabyafaayo eyakolanga ne Haji Hassan Sidaja Magambo mu programu ebirwawo byera birwa buli lwa mukaga ku makya naye lero wawuzezza omwaka omulamba bukyangaazikwa era ono olunaku lwe baamuziika lwe lunaku eyali munywanyi we nfanfe Haji Hassan Sidaja Magambo olwava mu bulamu bw'ensi eno era olwo waliwo akayita omwaka gumu bukyanga Magambo afa ababiri bano tebatangananga era Salongo John Jones yali munnamawulire wa Ssekabaka Muteesa II yali omukozi ku Radio Buddo ey'omuntu wa bulijjo mu bulamu bwe yali asuubira nti yajja okusooka magambo okufa naye kyamukuba nnyo enkyukwe okulaba nga magambo eyali mu myaka nkaaga yamusooka okufa ate ye yali mu myaka ekikumi ekintu ekitatuukirira zino ze zimu ku programu ababiri bano kati abagenzi ze baakolanga mu programu ebirwawo byerabirwa ezisasobola kwerabirwa
0: masomero ki g'omanyi agaasooka wedda
2: Ero magambo.
0: Singa
2: wabando kimburi dochari.
0: Nange ndo uza nengamba leroka amugwire bugwire. Kulabe chigena maa.
2: Wevali nyosebo. Nange wengkulidega masomero agama nyidwa yali Buddo.
14: Salongo John Jones yomuku wana Uganda. Abali basigaddewo abeetaba ku mikolo gya meefuga ga Uganda jali kumulwe na kaga mwebili. Eyagukwa atanga munnamawulire yali munnamawulire wa Ssekabaka Edward Muteesa II. Ere yali president wa Uganda yasooka. Yekenneenya nnyo buli president wa Uganda ne bye yakolanga. Era yeetaba mu nkyukakyuka ya Uganda ne mu nkulaakulana ya Masaka ne Uganda yonna okutwaliza wamu. Era okubanga mu bukadde bwe. Yasalawo okukola ku Radio Buddo ey'omuntu wa bulijjo okumanyisa bannayuganda n'okubasomesa. Sa echo tekisobola kwerabirwa ampiriza nga Radio Buddo ejaguzo kuweza emyaka 25 muchange tandikibwawo mwako gwa 2 mugumu banja abakozi abaze batuva ku maso era kizibo okwerabira omugenzi Dickson Sengonzi eyakolanga program twezimbe program tumusinze era nga yasomanga na mawulire eyali producer wa Radio Buddo omugenzi Chris Lukanga yeyo mukubajukirwa nabala banji era bonna tubasabira kimu omukama abasonyiwe ebya basobako nze Sabufu Matia ku Radio Buddo
1: Ampriza morira go budde buno gego amalaka gaje kusawa nya 5 mukaga ni sawa za fezidako tujja kutusaka maulire nze sonko judi muzukuru wa kisoro nkwagaliza kasera akanyuvu akaulirize biddako
3: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Esawa, wano ku Radio Buddo. Esawa, zidi satu ezo kumacha, budi wa mindi embede bedie, webali kuuliriza Radio Buddo.
4: Nubebe na mede.
5: Fala fuma netu kubeza.
7: Natuku kabule chocha nini chweta go.

0: ya mulukaga ne 5.5 obunga bwa muogo bugula kati wesinjo 12 kilo paka kusirinji 12.4 entungo zigula 10.855 kilo bogoya agula kati wesinjo 10.5 ekiwagu okutuuka kusirinji 8 oyo ye bogoya emputa egula kati wesinjo 12.12 n'ogumwa kakaga buli kyennyanja ekyo owino nakawa mu Kampala ebeyi ebintu erinnya badde ntunulira ku sekoko bajugula kati wesinje 12.15 ne 12.15 ate yo erira nayo bukyukamu newalala biringanye ensawo egula 5.5 ku 7 etoke litandikibwako ligula 2 ne 4 litandikira ku 2 okutuuka ku 4 eryo lyetoke ndiz akawagu kagula 12 okutuuka ku 14 oyo ye ndizi ovakedo naye yayaze mwali okuva ku siringi 5 kati ofuna avocado omulungi ensawo egula 8.8 muogo ensawo ya muogo egula 8.8 ku 13 eyalumonde egula 7 ku 13 eyobumonde buzungu egula 14 ku 23 watermelon etandikirwako ya 13 okutuukira ddala ku 12.5 nanansi 10 ku 15 ebintu biwulira bitambula badde ndaba wano emwanyi kilo embisi egula 12.3 ku 12.5 enkalu kakaaga 2 ku kakaaga 4 ate kase gumu 2.3 gumu 2.6 kisinzira ani akugulako ebirala ensawo y'obutunda masaka egula wakati wesirinji 5.5 ne 9.3 mawokota 4 ne 6.8 kawanda agula wakati wesirinji 2.8 na 5.6 emichungwa ensawo 2.16 ku 2 mangada 19.45 carrots 18.3 ate chukamba 3 ku 7 kila 5 enyama eyente kilo bajitunda gumu 8 enyama yembuzi kilo bajitunda 2.2 ku 2.2 ekibumbe 2.5 omuzigo gwente kilo ye 2.5 gonako gongedde okubula omutuufu ekirala enyama ya mutambuza dembe gumu 2 ku gumu 3 gumu 3.5 ate amata lite egula kati wesirinji olukumu olukaaga ne 12.2 oli ku yomuntu wa bulijjo radio Buddu nawe osobola otubuulire wamwe ebigula bitya ebyo nno bwe bityo bwe biyimiridde bwe bityo bwe biri yita ku 0752998855 ne 0785228 kugenda okuyitira ombuulire wamweyo yo bigula bitya Radio Buddu wanji we wali kuliriza muganda wange yes Bernard
1: Ni kasori omukalu ya 13. Njaja ya saipoti.
0: Esebu.
1: Ni enkoke nganda enkoke nganda nga nene bulungi lati kuye vituali ina kuye na chitundu kali naisa kwe chitundu wawo
0: ok
1: yo ye nyama yenze yo ya nile mkumu kanana
0: Uwe wale nyubu wana Bernard Muyunga Abe kamba watula vile Radio Budu Hello Hello Uwe wale kuliriza mgana wangu Nesibu
1: Mwanya ngefikira wati ule mkone pele mbisatu
0: Ok
1: Tukari Tukari ali mkone sato mbitani Mijanja alo mkone sato mbivili sato mbitani
0: Ok
1: Kifia vila mijanja alo Mkabu za dende kamate mkumo sato mbili
0: Ok
1: Nyama yente ele mituali hivi Atea mboka mitani kibuwa wako kumi mkumo bitanu kama kumkone pele
0: Yes.
1: Mwe
0: bali kuliriza batulabire bonna mwe bali kuliriza radio y'omuntu wa bulijjo Radio Budu. Tuli ku 9:8, 9:5 Radio Budu. Hello. Asikulira bulungi mugana wange. Radio Budu. Hello.
2: Radio Budu.
0: Esebu.
2: Mukadde wange Sonko Judy wetuweleza
0: we bali kuliriza munnakalungu
2: kaya bulenda butongwa jindebelera
0: we wawo
2: ne ntumbula radio budu e mtu wa bulijjo
0: yesebu
2: akati obukerete buno kuno balero nga ebintu bitambudde mu ebiti
0: okay
2: tuseko ku baguzi be mwanyi basukuma okugira radio budu eno kubanga mpuli yakayiseemu kansonyi wawo mukama wange
0: yesebu
2: kakati biye mwai mwude deberi mitwali satu mka nana kakati tumena kuwalimi omwemba
0: yes
2: omwemba kumunange basha agweta aga awasuguzi omwoto ngetu uganda deberi mitwali na ngalikaze bulungi nyo
0: okay
2: kakati ndo akasoli asoli omuganda emberengi munange chiri ya nusuru kumimui vili
0: okay
2: pari ya kumibimbi tano so akamugu kali kunusuru kumbitano mutere ye ali kunusuru sambu
0: okay
2: kisizira uwo ino mungi nga wako kubele nilu ya kukumboga tizote ziri munyo dabu ze ila ujisinga mungi kumudale bilizo zikutenga nene burungi dala
0: yesibu
2: kakati ino ina wako matoke ujisinga ujevi ne chitungu kumulimi ati no isinga kumudale mitwale ina kuhisa tu chitundu okay. Itizo kulia konze nao kakati munda ya kasuka ikutuwa mkumisatu murukaga lita ya buto unusu kanana wa muka sambu wakiti ye ngano edina ya hile bidi tuwe kumitano mwevitano mkade wangi soko judi misubido kufuni ya wera mungi tata
0: uibali nyo ibali lidalo kuliriza mgana ikaya ula munana butongwa kasokenzi jeo baka muno katono onzi jetwe yongere yo jatubu ulire wa mweyo bigula biti ya tovao
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu radio yo mtu wa ulijo Bela mwegendereza anti okweli nda suti Bela mwegendereza wano ku Radio Budu nga kutusi wako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu 12 n'okusingawo kikuwa omukisogo okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda maulishi yasi
4: Absa Bank your story matters
5: Omuntu okukonkona oba okukuyita n'ofa gaggulawo kya bulabe nnyo soko omubuuze yaani era ze kukola ki olw'ensonga nti ojja kwesiga eddoboozi lye mwana watu weekange nga si yeye ate ogwe mu buzibu sinakindi okutemula beera mwegendereza
3: Bela mwegendereza wano ku Radio Budu abadde kutusibwako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu 12 n'okusingawo kikuwa omukisogo okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda maulishi yasi
4: Absa Bank your story matters

0: Energy. Kemera wansi wakasani kira. Chola bacho wangula. Rock boom. Amani gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amani sibirunje eri abana. Abachala bembutu. Bamama abayonsa. Naba batakwatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
1: Aba St. Elizabeth's Institute of Nursing and Midwifery. St. Elizabeth's Institute of Health Professionals. Nest St. Elizabeth's Institute of Vocational and Business Studies. Amasomera guluganda satwa gasangwa mmaso gisa ze mukono. Gasomisa basa omasomo nga pharmacy. Medical Laboratory, Clinical Medicine, Nursing ne Midwifery ku Diploma ne Certificates. Eri abamaze one A-level. Awamu na masomo manja gebi emikono. Ngo kutunga, okusiba enviri, okufumba, okukanika na malala manji. Okuvira dala kuba maze P7, okutuka ku Senior 6. Bayita abayizi okwewa nisabu masomo gano. Kubisale bisali duako, okumanya ebisinga o. Tukubile koku namba za vize simu ku noti musavu noti emu. Asatu mubiri, chinana mubiri, noti nya. Oba, noti musavu chinana mubiri, nisabu musatu, noti satu, abiri munana.
2: Bane obuja nga buruma
3: nzo mudu
2: kwa wamaniro kuloka
4: Tula kalira
5: muzei walio yamba muwala waone
6: nawe walio yamba mukazi waone
5: naye ategwe muwala wo
6: wate chindi zangozi
5: muzei tusinzira kwa bya bituka wo ne tukuze nya muzanyi agafe kubebele
6: mugenyo za mukutakalia
7: nawe jago sio
6: jitwa usenewo kutakalia
7: eh mama
6: nenda koma ona
7: ba mateka mukaba kutwale ndikwa pe
6: mukoma ona ba mateka
7: mbaba ndo balete
2: tata
6: bile go butwe bubulinga kedo
8: omugego mulingo gwense kanze bana mukaza ino mutwe gwense gali
5: kale bila chitundu kwa baba nyumba obayiga programu agafe bubebele ndi babaleza paka lwa kutano okuva kusawa satu paka nyeze chino oigenga botesa wana ku radio buddu radio yomtu wa bulijjo
9: twiga bwe twezimba wana mu program twezimba enwisa wesoka nge kutusibwako ekijimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba ebirime naddala emwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejesa ebirime nga watermeloni green pepper n'ebirime ebirala ekijimusa kya sativa kisange mu maduka gonna gatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga
10: oliku y'omuntu wa bulijjo radio buddu tuli kuchenda munana katonyeze munana chenda mtana katonyeze tano ne ku www.radiobuddufm.com abali emitala wa mayanje dakika esigadde musanvu tuunzike sawe soka banafa basativa betulina bo era bibatusako esawa ya fene soka ya program twezimbe banafe bano bakugamba ntigenda muduke likulio kumpye litunde ebyobulimi wefunira kijimusa kya sativa oyagale obulamu butambule bulungi nnyo nyenyene dara banafe bano abaleete kijimusa kya sativa bakugamba nti watermelon zigenda geja green pepper n'ebirime ebirala ng'ennyaanya singono okozesa kijimusa kine kya sativa mu abali ne mwanyi kigenda kuyamba ko kuma obunyogovu mu kirime ate ne mutaka era ng'ekijimusa kya fe kino ekya sativa kye tukubulira ko gwatuuliriza nyagala okutegeeza nti kigenda kuyamba n'ogwe ayine n'emirongo ekoseddwa obulwadde bwa bright ekigenge n'akatonyeze kijimusa kino kigenda kudizaawo ennimiro ennimiro eyo kiri maduka gonna ag'ebyobulimi Masaka Kyotera Bukomansi Mbisemba Bulerwengo ate ne maduka gonna agatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga 07 86 M83 333 ne 07 55 330 M73 ojja kuba owuliziganya ne bannaffe bano abakuleetera ekijimusa kino ekya sativa kakati akanyumero ke tulimu kagafa mu butale bannaffe abakonkufiiriwe bakateekamu ensimbi tunuulya ebbeeyi y'ebintu nga bweyimiridde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ate ne tusobola okuba nga tetudondolwa nga tugoberera bulungi nnyo atunda ne gwe baguza mwenna mube nga muli mu mbeera etabawa bunkenke etali mu kuseerebwa etali mu kubbibwa mu mbeera eyo kale no tubuulire ewamwe bigula bitya ku 0752 98 8 55 osobole okuba ng'omanya otubuulire naffe tumanye ewamwe bibiri Radio Buddu
11: Hello.
10: Wanje
11: Mwami Songo Judy webali kuweereza
10: webali kukuliriza muganda wange
11: nga kiza David nga asinzidde kyajubira
10: yes
11: akatene ebbeeyi y'ebintu nga bweri
10: mm.
11: Amafuta goga cha afuso tufuta kubanga lite li wakati mwaka sambu evi tanu kanana mwanyi mbisi wakule bili evi satine bili evi tanu
10: ok
11: nkalu baji gula kakaga kutanu vitanu kaseba gula gumubiri bisatu gumubiri bitanu mkota yeto kene no obulungi mitwale ebiri ne kitundu ku mitwale esatu
10: okay
11: ebei ye nyama yente eri wakati wogumu akanana ne mitwale ebiri byansobodde okukuwaako mukadde wange Sonko Jude webale kutuweereza
10: webale muganange bannakyajubira nakiba nakitanga nakabonera watulabire mwebale kuliriza radio omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Hello, Radio Buddu. Sikuli la bulungi mugana angeyongeza kudobozi. Obochu sewo kubidode mwo kubedewo. Banafe abali bukomansimbi mwebali nyumu mwebali ledalo kuliriza. Abali Kalungu, Lianto, Onde, Ruengo. Abali Mchivuga, Kampala, Mitiana. Banafe abali Gomba mwebali kuliriza Radio Muntu Wabulijo. Radio Buddu temujiango uko. Mwebali nyo. Mwebali ledala mbeira eyo. Tuagala kuwe umulamu. Sawa ya feno. Tuagala juu umulamu. Na yenga ebei yebi ntubi nechuka chuka okusenzi ila wajeviri wajeva kuguliza ne walala huli demugana afatu gambia mbu amafute chana mukaka kanana kukenda wanomuchuga Masaka tuchaga inao hage tano lukaga tano lunana kakaga chikumi kakaga bina uo Masaka webati webatambuza na yobori ya watiba liba teka muka transport ilake yongira muka kumafuta tiba inza kutunda chechimu mumbere eyo waluwa mkade wafe ayagalu wabutunda wakwa kawanda kawanda wabu inendo kwa za kawanda usoburo kunko onako netusoburo kubanga tuuliziganya nyongiro kujukiza nti tuina emuanye nunji emuanye nunji joino kusimba okakasenti togenda kubera na miini nkona koku 0 chenda mwemu chenda musatu chinana mubiri 0 chenda mwemu chenda musatu chinana mubiri gwa yagali mwanye nunchi tupenga tukuatagana kari kafune yomu atubuli letugarewo kanyumiru kafeka na kagafa mubutari omba bie miembe jazemu kukulabi kamu na ira jala bikidemu bei kubango miembe gumba gutunde nkumibiri atomu lengu niba gutunda sinji kakaga Radio Buddu
11: Mr. Sonko Jude.
10: Wanji.
11: Papa weba likuweli zovu nongi.
10: Weba likuweli za mga nangi.
11: Elina ni dovozi. Kono kende jeku lanki itachindu. Vipera mundeva.
10: Nkulaba.
11: Kana inawafi beyi ni dovozi.
10: Esebo.
11: Amafuta wanayi vuri mtu ne beyi.
10: Mungu la mtia.
11: Yona wafi kati mbogena mtia alena. Wafuta kati mbite ni mkanaana. Katumuda kati nga mundeva. Wansu kibi. Walo sere tunda. Azakaza mwezi tani. Mda yu mkakaza lunana.
10: Okay.
11: Arugwa mtu ndivira la sababu vitano kati bei ya kamani ndi serumuni zizo kuri bimo zitatu na bimo zitano
10: okay
11: atibo kali mukaka aga kakaza ngazi bibi zitatu wewe sio e kati bado ya bei ya kasuli kumo yiri yego tata bien sodo kwa kwa nje na kwa kazi
10: banda bidabe nde bananywa abantu abali endagwe muganda wange Kabugo Abudu mugenda wala munanda gwe bali kuliriza radio muntu wa bulijjo yagala kubuza ko kumuganda wange Joseph Rubega bazonona wali mu Lwengo mwe bali kuliriza radio muntu wa bulijjo Radio Buddu yonajo sinzira we bali nyowe bali ledala myaka 25 ngo tuuliriza tukusima muganda wa fe gwe wena tuulirize banga lino tojango uko kale program twezimbe njagala jonzikira wane sawe soka ngenda kudda musawe yokubiri oluvanyuma lwa mauli agava kusemazinga Africa mauli agubegagwa nda kujja tetunyumye mbozi ekwatagana ku business center notono mbera iyo sigala ngo chaulirizo bulamu bobukulu nnyo banayo bulamu tubukume tomalaga ujaji amya tomalaga bulaga jalira bobera ku lugudo wegendereze abateka headsets mu matu oba earphones mu matu nga mutambula banaye mwegendereze walono nabambala galubindi nga bavuga nenga galubindi ezo siza abakugu ekulaga chinya nga ate waliwo museto ekulaga nzikizanga ate waliwo kitangala kati nazo tuzegendereze byonne binzo tuteka mu ntata tubyegendereze sigala ngo uliriza tova
3: Ubadu manye bei yebi ntunga bweli Wano muprogram tuwe zimbe Ngibade kutusibu wa kukonko fidi Aba kukwalile bilungo Ebiambe bisolo nebi nyonyo kukulo burunji Olugweno sigaza chimucha kuyola musimbi Katinyumido ebilungo Okuva mkonko fidi international Ebilungo bino Bifuna kufa maduka gunaga tunde biobulimi Kone biobulunzi mugwanga Ibadde mwe byo kuiga binje na ika nsubirati nawo inacho izemo. Esawe soke ya program Twezimba. Twezimba. Bwetu chobwe tujikome kereleza. Nge kutusi wako. Echiji msacha sativa. Echiyambe bimedo kukumo bunyo govu mutaka. Nobutakose wa msana. Elanga chiyambe bimena dale muanyi. Okukume bimuli obutakunkumuka. Kono kugeje sabili menga watermeloni. Green pepper. Nebilime bilala. Echiji msacha sativa. Chisange mumaduka gunaga tunde byo bulimi. Okwetu lole guanga. Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, ziditano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Buju. Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza kukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buju.
4: Alipota y'obusawo etulaga nti abantu 15 buli lunaku be bafa obulwadde bw'akafuba, kale kino kitegeeza nti kya bulabe nnyo era bw'okolerera ebbanga eddene dduka mu ddwaliro bakukebere. Oyinza okuba ng'olina obulwadde bw'akafuba ate nga bwa bulabe nnyo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buju. Amaulide Ganuge maulide Okuva kusama zinga Afrika Wano ku Radio Buddo.
12: Wasuzo tena mulunja uliriza Ge maulide okuva kusama zinga Afrika ku Radio Buddo Radio Montu wa ulijo Omoga ve muzukuru wa ndugu wa Chibambo Salim Zentele deo gawa sumiram. Ebibiina ebiri ku luddo olw'obula gavumenti ssaako n'ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Togo bisisinkanye ogenda mu maaso n'okulangirira okuddamu okwekalakaasa kula amalungi nga kuno kwagenda okulaga obutali bumativu eri gavumenti ya Togo eri mu buyinza olw'okukwatakwata mu ssemateeka w'eggwanga lino agenda okusobozesa omukulembeze Faule Nasibe okusigala nga akulembera eggwanga lino nga takubiddwa ku mukono. Bano bagenze mu maaso n'okubeera nga batu z'olukungana mu kibuga ekikulu ekya Lom ogenda okusala entoto ku ngeri ki gye bayinza okuyimirizaamu ennongoosereza ezaagala okukolebwa mu ssemateeka w'eggwanga okuwa omukulembeze w'obuyinza okusigala nga akulembera. Ebibiina byonna ebiri ku ludda olw'obula gavumenti mu ggwanga lino kibadde kikyaludde okulaba nga bisisinkanye era ne bissa kimonga enkuyege kyokka olunaku olw'eggulo kyasobodde okubeera nga kirabikako. Mu balala ababadde tebasuubirwa kubeera nga beegatta ku bannaabwe kwe kuli ne president ow'ekibiina kya National Alliance for Change Jean-Pierre Fabre ono nga abadde tasuubirwa genda maaso na kwegatta ku banne kyokka yabeegasseeko n'agenda maaso okuvumirira gavumenti ya Togo olw'okwefuulira mu kitinga embazzi n'eddamu n'ekwata omulwanirizi w'eddembe Honore Stope gwe yali eyimbudde gye buvuddeko. Ono yategeezezza nti mu kaseera kano balina kubeera nga bakolera wamu okusobola okuziyiza ennongoosereza zigenda okutabula ssemateeka waabwe olwo Pulezidenti Nasibe akole buli kimu ky'ayagala. Mu nnongoosereza ezaagala okubeera nga zireetebwa kwe kukyusa okulonda omukulembeze w'eggwanga ng'abantu bonna tebeetaba mu kulonda kuno okuggyako Paalamenti so nga ate yasinzaamu ababaka bangi. Songa timu gwanga elia Benin eyali akulira oludda olw'obula gavumenti era nga yabadde owokubiri mu kalulu akakubiddwa gye buvuddeko avuddeyo n'alangirira nga beyegasse gavumenti eri mu buyinza eyawangudde akalulu basobole okubeera nga bakulembera eggwanga. Paul Haube ng'ono yakulira ekibiina ekya Kaure Forces for an emergency Benin ategezeza nti kyebagala ye Benin yawamo okusobola okubeera ng'etambulira ku misinde egyayiriyiri ebyokuvuganya yabiviiriddeko ddala kwe gwegatta ku President Ramrand Wadagan eyawangula gye buvuddeko. Ono eyagenda maaso n'okubeera nga akiikira abali ku ludda olw'obula gavumenti era yafuna obululu obutundutundu 5 ku buli 10 mu kalulu akawedde kyekibiina ekisingira ddala amaanyi mubina ebili muludoro bala government chiaba Democrats chagani wakubira nga cheta wa mulukano oluva nyuma lwa government okuba kone mizizuko jia chitera wom kati onogo wakirizo okufuga nya kuludoro bala government yalimu yeka agamanti wakula ganila wamo ne government basobolo okubira nga watambu ze guanga okulonda kuno kwali yo mumwezo kuwede iranga chisubiru antinge na kuzomeza makumi abili munya omwezi kuno president omujja lwagenda okubira nga alayira wabula essanyu lyalina likirako eri omwoki wa gonja kubanga abadde amuvuganya gwe yattunkanye mu kalulu alangiridde nti amwegaseeko basobola okubira nga bakolera wamu. Ate byo ebikumi n'ebikumi by'abannansi abawagira gavumenti ya Mali beeyiye mu kibuga ekikulu Bamako genda maaso n'okulaga obuwagizi eri gavumenti y'abamukwatammundu eri mu buyinza basobola okubeera nga tebamwamulako bayeekera. Eggwanga erya Mali likyali mu katu ak'amaanyi ennyo oluvannyuma lw'okulumbibwa abamukwatammundu abalina akakwate ku batujju aba Al-Qaida abamanyiddwa nga abajamaat na Sulat al-Islam wali muslimin nga bakolera wamu n'ekibinja ky'abalwanyi ekya Azawad Liberation Front basobola okulumbagana eggwanga erya Mali era okukakkana ng'eyali minisita w'ebyokwerinda Geno Sadio Kamala attiddwa. Bano bawamba n'ebitundu ebisangibwa mu mambuka g'eggwanga lino erya Mali ne bateekawo ne blockade mu kitundu ekiyingira ekibuga kya Bamako nga tebakkiriza mujasi yenna owa gavumenti okusobola okubeera nga kiyitamu. Bawambayo n'ebibuga ebirala kuli Kidal, Kiti, saako ne Gao era nga bino ne bwetwogerera olunaku olwaleero bikyali mu mikono gyabwe. Baalangira mu kaseera konna bagenda kubeera nga bayingirira ekibuga ekikulu Bamako nakyo basobola okubeera nga bakiwamba nga singa banaaba bamaliriza kitegeeza nti ne gavumenti eriko bagenda kubeera nga bagiwamba. Pulezidenti Assimi Goita bye yalaba bino byonna n'akoola bannansi basobola okubeera nga bakolaganira wamu naye era nabo kye baakoze kwe kuvaayo ne balaga obuwagizi gyali ku nsonga zonna tebagenda kubeera nga bamutiitiriza. Pulezidenti yalangirira nti engeri gye bata minisita we w'ebyokwerinda kati ekifo ekyo nakyo yakyeddiza nga ye pulezidenti ateera yatwala ebyokwerinda by'eggwanga okusobola okubeera ng'alitebenkeza nga singa ekyo kinaaba kiwedde obuyinza agenda kubuwaayo eri abantu abalala. Songa tumulambo ogumo ogwo mujasi wa Amerika kweje ebile jibade jinonyezebwa gwasobodde okubeera nga kuzuulibwa era nga bannansi ba Morocco bafunyeko obuwerero kubanga buli rucha emmotoka za Amerika saka ennyonyi n'amaato bibadde biyingira mu ggwanga ino okusobola okunonya abantu baabwe ababiri ababula gye buvuddeko. Abajasi ba Amerika wana ababiri babula oluvannyuma lw'okutendeka banna abajasi ba Morocco abali mu bitundu ebyesudde ekibuga ga ekikulu ebyewala kyokka ne bagezaako okunoonyezebwa wabula emirambo gyabwe gyabula. Kati ogumu gwasobodde okubeera nga guzuuka era nga guno gwatwaliddwa mu ddwaliro ly'amagye nga n'oluvannyuma gye gugenda okubeera nga guggibwa guggizibweyo mu ggwanga eri Amerika. Amerika ekoze buli kimu okusobola okubeera ng'esindika abampi n'abawanvu abasobola okunoonyeza ku ttaka ab'omu bbanga ssaako n'ab'oku mazzi nga bonna bakoze buli kimu ekisoboka okusobola okunoonya abajasi baabwe kwe kuzuula komo. Ekitundu kye baali batendekerwamu kimanyiddwa nga Kadra Training Area era nga kino kyonna baakiyigga ne batinkuula buli wamu wabula abajasi baabwe ne babula. Kati tewakyaliwo ssuubi ly'amaanyi okulagira ddala nti ono asigaddeyo agenda kubeera ng'alabika kubanga bonna baabulira mu kifo kye kimu kyokka baawenjezza square kilometers ziwera ddala 8 okulaba nga bamuzuula wabula yabulidde ddala. Amerika yongedde n'esindika ennyonyi 10 okusobola okunoonya omuntu waabwe wabula n'okutuusa ku ssaawa ya leero ono omutannaba kubeera ng'azuulibwa. Omulungi awuliriza gavudde kusemazinga Africa ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agunde gundo omuteregam.
13: Gema wuli yokuva kusema zinga Afrika. tuchia kuletira malala. Wekumile ku Radio Buddu, radio yomutu wa bulijjo.
14: Wano ku Radio Buddu, ni sawe tu

0: kino nkikola muno kino nkikola ko kino buli kimu n'omugaso gwaki
1: obutiiti mbuwundisa engatto z'abakyala nali ntandika okukola omulimu guno binali byensuubira nali njagala enkyukakyuka mu bulamu nga neegomba nnyo okuvuga ku mmotoka nga mbeera n'ebirubirira okukira ku makya nga nvudde mu muzigo nengula ettaka lyange n'enzimba waliwo ebintu ebimu bitwayitaayitamu ebyatusoomoozanga mu buto n'okulaba abavuka bannange nga baliyo babonaabona nga bakaaba emirimu ne nvayo okubayirawo omubiri mu mbeera emuoba endala nga njagala mbateekemu omutima ogweyagaza banneegombe nabo bafune okufuna ebirubirira ebyabwe mu maaso naye saakumaawo ne nvayo okutandika okubayamba mu bintu ebimu naye nga buli weŋŋenda webaba obulungi nange mu mutima mbeerawabeera obulungi nange mpulira mu mutima mbeera ndi bulungi wabeera obubisi nange sibeera bulungi kati ne mbateekamu enkyukakyuka nabo kati buli weŋŋenda mu gulawundi viramaalira nange mpulira neeyagala mbasanga obulungi nange mba bulungi kati nenfuba omutima kati ndiwo okuyamba baganda bange n'emikwano egyetaaze obuyambi gyonna
0: ebirubirwa byobyo oyinawe obituusiza
1: ebirubirwa byange neegombanga okwekozesa nga saagala nnyo kunkozesa olw'ensonga ezimu zetusanga mu kukozesebwa bakukambuwalya bakuboggolera bakucungacunga ebirubirwa ebyo neengezaako birwanisa kati neekozesa bulungi
0: buli mulimu wansi w'enjuba wano gulimu ebisoomooza era buli mulimu tolina wemugoyinza kugamba nti tebisoomooza ne bwe guba munene gutya gubamu ebisoomooza gwe bisoomooza ki byosanga mulimu guno
1: omulimu guno webisoomooza bitusangamu bantu bannaffe engeri wetulina obakwatamu oluusi etulemerera mu mbeera obwemu endala notandikawo bizinesi nejjamu ebitategeerekeka bwe bityo naye nga buli kintu obugumiikiriza n'okusuubira kuba ensi tugisangamu obuwonvu n'ebikko waliruza okutambula obulungi enkya nero sikattira ebyo byonna tebibulamu mulimu
0: omulimu olwea lutambudde obubi nnyo wano oyinza kujjawo sente mekanogatira lutambudde bubi nnyo
1: sola okujjawo emitwalo 10
0: lutambudde
1: obubi
0: bizinesi eno ogiraba wa myaka nga etaano egijja
1: bizinesi yange wenjiraba mu myaka etaano nsuubira okukozesa abakozi nga 8 nga ntunda amaliba nga nyina masinizi omuntu azze omuyigiriza okuyiga engatto nga buli kimu akisanga wano ekyokukozesebwa nga ntunda amaliba abasabika entebe abasabika amaliba ga piki motoka buli kimu nkitunda ku budde buno ukisangibwawo ng'okyetaaza anjagala akuba ku namba y'essimu eri 07081905753 eri 07081905753
0: bubaka kibowa abavubuka abali ennaku zina abavubuka tebaagala kukola benyigira mu bikolwa ebibi bubaka kibobawa
1: bavubuka balinange mujje tukwatagane tutayanike mbateeke mu bizinesi tutandike okukola mbayigirize kuba togenda nobeereyo nogamba tolina school fees agenda tugenda kusiyalinga obulamu bubeere beta okole woyiga netutambula bulungi tuba tutubalansi nga ebbanga lyewayigira ku bwereere eryo lyonna nange bavuka bannange njagala mbateekeko omukono tuyagale uganda tetwevuma nsi yaffe
0: ali eyo nga talina sente naye nga yali agadde okuyiga kuba munna embeera sinnungi
1: embeera sinnungi
0: oliyo nga njagala okuyiga mpulidde muganda wange koza manyani
1: Kasule Lawrence
0: mpulidde muganda wange Kasule Lawrence musajja wange ye musajja muganda wange Kasule Lawrence omusajja owengeye muwulidde byakola nange nali agadde obikola naye akasente tekaliiwo omuyambo ki
1: muganda wange ajje tukwataga ajja n'ebbalwa yeros wanu nendaga muntu ye oba eyamaama we ajja ne maama we wakyali oba ssengawe enna muzadde we amubeeraku ku buddo najja netwogeera mu nsonga ezo omwana oyo etusobola omukwataganya netumutuyamba ffembi
0: Okay. Kale waka chibu wawa wa uliza wa radio budu wa usemba yu.
1: Obaka wempa wa uliza wa radio budu. Tuwe kumi ya kwa radio budu. Iliza tuwenya tuwe zimbe. Okay. Iye.
0: Kale. Usigade guani?
1: Usigade nze kasule Lawrence.
0: Kasule kakuzala wa?
1: Banza vila Maria.
0: Kuzi
1: mserebe ya lika lungu kati Masaka City. Iye.
0: Kale.
2: Amanya agange nze mulongo waswa jeragi
0: company bajita bati
2: company ndo bajita ba mulongo enterprises
0: ba mulongo enterprises mukola nti
2: ba mulongo enterprises tukola inga tempia tukola nga tompia kwatu twa itu dabiriza ne kati twasa ruka tukole empia kati tuli mu mpia zitukola
0: njo rocheri wakati wokole empia no kudabiriza
2: engatto ezo kudabiriza omuntu aleta nkadde
0: yes
2: ngogenda jimu terereza okugeza kusako shole okugeza kuteka ko diba kujisa muuzi na yate mpya utaandika na chipia osubira matiri yonga mpya nokola mu kintu nga chipia era nokola chipia
0: okay business
2: ene mazibanga chi business ene weza emyaka 5 kati
0: emyaka 5
2: bitambula
0: bitya
2: bityo sibya sibi binyo kutwaliza wamu kwa watu nuri ya jitu wata andikira niwe tutu use ele nja ulo seba uweli mkama
0: wa chuchutugeza mrongo uje wata andikira nja mtu use
2: jitu wata andikira mbetu wa itu wa munga tenka doku jemeze nenga tempia jitu wa ina kapitali yao tuwa ino unga umainti kangeneso kene iye wabutu futuwa janga nga neje tuwa soke edi waguru nja kula gayo kari kantunga katini nga tuwali ya dechara ni jitu unga ketuna de masini ye waula neka tibyo namwe je myaka tusobodde okufunya mwe byala ntubirina masini ezwa waula tuzirina atinga twatandika no busente butono nnyo kuba batajawira ndoza na mitwala ana kati njawule eliwo nti
0: checha kuwaliriza okuva mu nkadde mu ngatte nkaddo je mu ngatte mpya
2: ekyampalizo okuva mu ngatte nkadde ezo engatte nkadde mutufu oyina okusitwa kuchebaito omutindo wabutufu nasoka ne mbala abalamu ngo omuntu ali mukuddaabiriza yagalagala ne bubu okolootya ngo okolootya era unako jja kukola emitwalo esatu obeerawo okwatiraawo n'enkyokola esatu n'enkyokola esatu kiba kizibu nnyo gamba nti ojja kujjulabe ku mitwalo egiwere kkumi wali mu ngatte nkadde akyaddaabiriza okolawo esatu n'ogenda ng'osanyuse n'otwali waka akookulya naye kizibu okukwata ku mitwalo kkumi omulundi ogumu ate kati kono mu ngatte empya musogga matwalo nja kukuba piisi ataano oba piisi kikumi gya mitwalo nkaaga nenfuna olu inanga nkulia pisi chikumi nenchikula nenchimaru unakurumu nenkwata kumituwala atalu nengalaba kone wembela kone kumi mba nsinzo una dabilizo ukurubalaza
0: dabilizo no gama anti kanziru ke
2: ningamba kanziru ke munga tenkade nzile munga tempia sewa
0: umuntu wakendo kuingi no umunimo okore inga tempia yetagaji
2: umuntu wakendo kungava munga dade mumbia ok kama tichari bae kuwanga munga manti yetagabichi oboli ya wabii nzo kubee bienji nuuti ya nguo mtu kati wakendo kuwa munga tenkade kuda mumbia zenga biso kada wali wa demu tuwe
0: kwa
2: uwa ishi bisele bisinga batu pama nyinti capital zezino sente ingaru zoku watako ni ingaru nenze ina chitu wala nti capital guba mutwe kubanzi minalimfa munga tempia nizu kwandu za najana makansu wana haka ambi ya bintu ya nkumi inga tano waka kaga nenze nenze kili za nti insobola nenze jana mutwe nenta niko kuyi ya yi ya mpola mpola pako ni natuwa kubino vena viola wakati inga webili
0: mlongo mwaliu tandika tandika ni capital wa sitemi
2: bwena li tandika butufu nalisi na capital yao kubanga nagule ebintu bya mitwalo nga 10 mitwalo nga 10 ninga mazoko kusula kali akayumba bayorenji tojja jibalira mu bino
0: aha
2: ne capital nga capital nagule ebintu bali bya mitwalo nga 10 neso bwe najja nenda banga ate nga tozino zengendo kukula zita kisa sente nyingi ningamba nino kuchongera ko jine jibadde 10 jifuke jirete ne byalani jirete na chi ninge ntandikwa yangi yali ya mitwalo 10
0: ya mitwalo 10 kachugateko ne renti
2: ne renti bwana mbashoka waliwe nasokira waliwa mitwalo 15 omwezi yabansabye miezi mukaga na sente ezo sijja kuziweza nengamba sali soko liteke miezi ebiri sije mitwalo 3 mufunze na linyi ne mitwalo ana
0: mitwalo 10 kati business yeli mukapitwa sente ngamba kawo togela ni yonna bibare
2: tunanga mibaze capital abamunje kwanyi nako kati kile kya ntibo kadde bibiri ne kitundu ne kino bibiri kitundu nako masini wa ulilinga mukamu kitundu nyinako matiriyo kati elimu mukadde busoka mu 10 nino okusoboka genda wagu
0: yonna bikolede mpanga lya myaka 5
2: emyaka 5
0: okoze saba kozi bameka bokola na abantu bokola na
2: kati za abantu benkola nabo sibaita bakozi mukadde wango lwensonga nze chintu chwa ito mkozi mbuli yangu kufuru mungu nze mba hita abana bie mkola naru yeah, edanga kasabe mbea na batu wali guna limpi sekonti wa mkozi kumutu mwite wa mkozi sinenge chuli kika mwe tali mnungi mwe sauti inga mbantu na inga abana bie mkola naru bali musangu
0: Okay.
2: Itambula ngwe ulaba kina kikaje kitambula
0: yes.
2: Nebuke enchanga ate yavudde kodda
0: ngayawedde ko
2: kati gwo muto gwina kubanga gubala ndi buno obudde bwetuli mu bwa mwezi gwa mukage ba season kankole ko zebeyi mwezi gwa mwenda kabaka peya kankolera isi bitegedde katabantu abantu bamuchi kibali mu kubalansinga nesi bakunga techike echi mu ateche labgo ulaba ngeye wedde ko genda neliko
0: chechi fule ngato ebeyi era chechi jifule ya isi
2: echifule ngato ya noza obo kakasa umanyinga tutuwa itezo mchayina umuchayina chatu sinza wana magezi umuchayina akole inga teye nkumi esatu atina ajiri tanga ya mituwala abili nyinga biyo nami fanagana nyinga chukulu chili mubuchi mubugumu kati inga teya laisi enu na yotu sobulu jikola inga ngumu inga teya laisi kusobulu kujikola inga ngumu inga te esinga nene ye beyi ne kati matiri yono ya ukanto ono matiri ya wala isimu ono matiri yo wa beyi mu kati ya laisi loji kula matiri yo wala isi ni inga tino somufu na nganaya sokole chiru unji ero mtu inga tonaji ambala
0: okay. Ndaba wanebiume vya nja ulo vina inga sochi mwalimoku
2: ya biuma kati chine chuma chisako uzi
0: waito
2: eno shala ni changatu kwa hivyo yalani vya uka waduwe yalani vya ngoye
0: ni changatu
2: osokula wanga bifana gana ni vya uka bine pisari wansi vya uka na mpiso chuma chiba chinene ne beyi chino chiba cha beyi changatu chiba cha beyi nene katibino vii sako uzi kwa wala yoli umwana baba datu unga ya vii sako katunao ni masini na hili wali mstowa ya jikula kati ya tiye tereza ne kwa talivo ne wa ula kuno inga tone gena nge nyirida zino zi masini zitu unga elie wa ula
0: takatari
2: akatali kutu kaina mujufu ngabu yungkula zenti oso kano manya muna budde chechi liwo
0: yes
2: budi wata manya budde chechi liwo inga tozifa katiza mbanya tibu budde ngambuza banangi kwa tuina wa abakola tuina una abatambuza abagenda mubutali abatambuze yu mubyalu kati nse boba jani soka ni mbebu za kune mbagama kati chechi li mufiro di
0: yes
2: mbagama nino jituwa kwa zete ya kubie nga haka tuko zetu kutu angatuso katutu ula abagama haka tukorenu yesingo tambula kata wakataji kani za tugu wako lwenso nga bulu bagenda baso mechiri yeri
0: chitegeza kati nina chenzu denga teno tojikola weka
2: tuliba anji neri waguru jebali na weweru webali na fawetu tusa jiko lango ulibo
0: mkwa na mbobongo mubu gata
2: mbobongo tubo gata bulibuoko lechintu ndu wenoe fulanti guwama nyenyo nilanza achi manyi chikulema kati goino kubuza bana abazi mti ya denasika deno nga angola nemo filu jemuli bagala chi kati gwe nogenja kweyo kiba kugambye ne bwe fulanti gwo manyi nyo ndizengera bako bireno ngenda bako bireno batu kali balemerera atinga batu okugamba obo oli awo ne gwo besoka anti tukoleriwa ni baga katukoleno kati boba rubibanda ga eri bantu abantu bagala chi kwaze situka yo kati banda ganga nga bakali tugende neyo
0: ekitegeza nti akatali kyo si kizibu
2: kyo akatali si kizibu kubanga fetulemerwawo kati bana bantu bagala nga to tewali kati kitwisho ekitegeza nti ebintu byetukola enge abakozi bakubetukola na baba aliwo tiba bisobola bimala yoku baliyagala baina bashita njobo bwetavu mwe bintu boso
0: supply demand ya singa supply
2: kacheka
0: songa ya katale
2: chukuna wode demand kwa hivyo wachogede ndikati abantu abetaga ebintu babietaga mungu ya toku singa bikulina kati wakala tu ukuruwa nako
0: mubenga nga muina bingi okusinga bibeta
2: aha ngoli asobola okujja nasanga we biwedde ne kati gaga madatu anga makalu ne tetu kola buli nakoloza singa zijutte
0: kitegeza buli chemuko la chigenda
2: china gendera wali bintu bingi na wanu atinga nange yaga mu mugere mungu mutu wajja nasaba gatonka lina kitegeza nti njabula ka abana awo aba abafulumya tuchali batono tetagisa okwongera ko ekisobola okulinyisa omutindo bibeere nga bingi
0: beyi nga teri etya yo nga tozokola mulongo zo zitunda beyi ki
2: kati fe twasooka nitutegeera kye bayita ebeyi netumanya nti omuntu wa wano yagala gana asinga kwagala layisi we singa okola engatto n'okola muno budde engatto esobola omutwalo oyinza okufaafaagana nayo kati fe twabala nitumanya nti buno budde kati tukoleki kati fe tutandikira ku ngatto ey'enkumi ennya
0: yes
2: paka kuye mitwalo etaano nenga tusoka na yanya batumya ndi yanya munobude yeliko ebyo tukole nyinji batumya ndi yakaga yeliko ebyo tukole nyinji nenga tukandikira ku 14 okudda waggulu ezaba anatandika ku 12.5 okudda waggulu
0: tudde ko katone mabiga tunyumize ko mulongo jyoti okuganti kantandike mirimo jyono ko lubinga
2: njija anti ya kati kale bintu bino nali nava mu kyalo eyo nze ndi werokaya nava mu kyalo benajja nasooka ne nsoma okubajja nenga ze kiti ekyali kindeese nze nali nzize kuyiga ngatto nenga gye twali tuyigira nti byalimu tutegeerera nze bangamba gwe genda mu kubajja ngate nze si nali njagala kati bwe nayiga muganda wange munaŋŋamba okubajja okwo kubeeremu ng'ekyokwekwasa ofune emikwano ojja kusobola okudda mu kiri ky'okola ki
0: ky'oyagala
2: togaana kusoma nze ne nsoma okubajja bwenasoma okubajja olwakumaliriza nti bapaba nze nali mmaze okufuna emikwano egyabayize engatto nze neŋŋenda ewoye yayiga engatto ne mugamba mbadde njagala obeere ngo ntraininga mwe bebaba tutraininga kati yo n'agenda n'abeera nga njigiriza naye nze nali nkwata nnyo kubeera bwe yanjigiriza mubbanga ttono nayiga nenkola nange nenkola ebyange naye nga nze nali kyenjagala okuva mu bubereberye yadde basooka ne banteeka mu mulimu omulala naye nze nali njagala ngatto nali nkyagala mu mutima gwange naye kyobaa nasooka kugenda kuyiga kuddaabiriza nengena nensoma empya nga byonna mpulira mbyagala nakikola nkyagala era ng'omulimu ngwagala
0: amagezi ago ge wafuna naawe oliko ogagabanyirizaako
2: abaana bentendese nga bangi nakatandika abaana nga 25 abamaliriza ne bagenda bakola n'ebintu byabwe
0: nakati ekyatendeka
2: nakati ntendekera mbalina waliwo ne bebakaleeta
0: omwana yagala omutendeka yajjana kiwano
2: omwana yagala omutendeka nyinawo be abasulawo kati gwosobola okumpa omwana wo noŋŋamba nti nze oyo omwana mmukuwadde omunziriza amaze nze omwana oyo bwomundeeta n'omunkwasa bapaba gwe kikukwatako sente zange bw'ojja ne sente zange toddamu omwana muvunaanyizibwako ku kino nekino kino mpozi nga alwadde oyo omwana ajja ng'agenda kubeerera ddala wano kwanze nafuna wembasuza asasula obukadde 2.5 oyo emyezi gye 6 tolina kyomugulyadde emmere omwana ajja ng'agenda kubeera nga ajja n'asoma okuva saawa emu paka saawa 11 n'agenda era yagalagaana kiba kizibu omuzadde omuwa emmere kuba abazadde bagenda bajja nagamba njagala onjigiriza omwana naye nze ngenda mugulira emmere naye nze nagenda okulaba ngaekyo takisobola kyaba akulimba kati nze nasalawo nze nyina afumbira abantu bano nze mmusasula fenna tuliira wamu nze mbikubalira lumu oleeta 90 emyezi 6
0: omwana ono emyezi 6 abaayize
2: senga abeera alina omutwe waliyo nonabayiga n'emyezi 2 ngaomwana alina omutwe gukwata emyezi 2 nabeera ng'ayize kubanze nyina abaana be bampa wano jagenda okubeera emyezi 3 nga byonna babimanyi kati kisinziira omutwe gw'omwana akwata atya naye nga kokuyiga si kuzibu
0: ekibuuzo ekirala ekitera okubeerawo omulongo mubantu abayiga emirimu kiraga nti omulimu nguyize naye okuyiga njize naye omulimu gwoweeguli
2: kati ekibuuzo era n'abazadde batya nnyo kimbooza nga bazze wala nze omwana gyakoma okuba nga akola bulungi oluyiga muweerawo omulimu era nze nyinza okukuama nti abaana bonna okugjako abaasiimye nti agenda okugjako omulimu abaana nebakuza n'empisa embi ne bamuleeta n'omuyigiriza nga nabo bala amala ddi agende naye singa omwana abanga ayiga ng'alina empisa ennungi nze wamalira simukkiriza kgenda kuba nakulaze kiri emabega nga tutandika nti ne byetufulumya bitono ku bantu byebaagala kati wakimba mumusindika agende nze olumala mmuweerawo omulimu nga ntandika mumusasula ate zinyina n'ekyala kyenkola balala kyebatakola nze omwana bwajja ng'atandisa okuyiga ewange n'onkwasa emitwalo gyange 9 saagala oddemu mugulya lugoye nze bwe lwanyuka bwati bwe ndabanga byakoze ng'akoze bulungi nga muwaayo 10 otegedde bwe ndabanga akoze bulungi muzeemu amaanyi naye amanyi tiekintu kyenkola kyamuki naye okuyigiriza omwana nga buli bwemunyuka laba akoze pea 15 n'agenda bugenzi naawe omumalamu amaanyi olina okukimwagazisa nga buli lwanyuka waliwo omwana gwe bandeetera waakyali muto naye buli lwanyuka muwaayo 10 kuba akola nnyo kati naye amulimu guno agenda kugenda mumaaso n'ogwagala abeere nga amanyi nti gulimu omuki gulimu omugaso
0: bwe tuba tutandika okukola ebintu bino tubeera n'ebirooto bwe birooto byo byali kimboyingira omulimu
2: kati nze birooto byange ate byagala kusinga wano kubanga nze birooto byange nze mbalayo okuyigiriza

0: 94.3 라디오 부키 라디오 라디오 부키와 우리 저
1: Odi wakati msawe yoku wili ya program chwe zimbe wano kredi hudu.
2: Wasiga didachika mukaga tuunzike saa ya fene yoku wili yoli kredi ya yomu ntuwa wili joredi hudu webali kuliriza webali kola webali kukakarabia gwalimu kukola togwa musu bibi nzo butatambula bulungi ngabo wapibaze na yegu nebibi tatambula bulungi yemelako kubanga ichizi kunonyeza tomanyu wawe ya zikutera. Kakati gwe yongera kola yongera kuchapa obulamu butambule njagala okubuza ako ku bakozi abakola mu mirimu egyenja ulona ddala nga girimu ebipimo nga amazima mugatuukiriza banaye ebipimo ogula ekintu nga bakitadde ku minzani n'ogamba nti obambadde siraba naye ng'obaddewo ninga mwe mwina obukodyo obwamwe mu bukola ntu nebitatambula bulungi. So kakati nkusaba gwa apime ebipimo bipime mu bulambulukufu bipime mu mazima bipime nga tebigenda kwokye samuliro obulamu butambule. Abagala okulima ebirima byemulima bitegeerekeke mukozese ekijimusa kya Buddu Organic. Ekijimusa kino kya butonda 100% 10 ku 10. Ekijimusa kino kya bei nungi kiri mu bipimo bya kira 2 ne kira 4. Ekijimusa kya Buddu Organic kiva mu nkoko direct kikolebwa mu kalimbwe ne process yonanga bwetambula kyokanga kikaze bulungi n'okumementulwa ne kimementulwa bulungi nnyo kati kya lufuufu ogenda kiteeka ku kirime kirime kitandikirewo kikozesa kale nno munnaye ampuliriza bw'oba olima mwanyi oyagala kusimba obozaako oli wa kitooke oli wa nyanya mboga green pepper watermelon na buli kimu kyoyagala okusimba ekijimusa kya Buddu Organic Fertilizer kigenda kukola bulungi nnyo nnyini ddala. Kikolebwa wali waffe Kabale Bugonzi Corona Grow Business Center. Essimu yino kuba ko kifune ekijimusa kino 0705 0708 855 0705 0708 855. Ogenda kuba ofuna ekijimusa ekyo kya Buddu Organic weyagale. Kale katumalirize kasule wano ne mugana nge mulongo baade batubulira mulonga ada tubulira kubisomoza kwetu batufundikira.
3: Gwe bwe twali tutandika emirimu gino abajimanyi bali batomu.
4: Yes.
3: Naye waliwo bali abagamba nti waliwo abawulira nti waliwo kagayimbe nabone bakola ki.
4: Nabone bajja.
3: Kati abantu abali mu ngato buli akulaga naye ngenze kukola naye ngenze kukola. Kati ne tujja tuba wakati tusaba kutta mutindo kisoka. Ojja nokolenga tonga nunje ensonga kyaffe nga tusita koze lebo nga bonge akali akaliko ba mulongo. Unu nabala bajja bali abakola eyenga.
4: Yes.
3: Noli ajikola nga atenfu nnyo.
4: Nga
3: yachi kache chimu na ingeli yako yisisa vilala nyo. Nola bumbu tunati yaka akaliba baka itala ini. Na kasiba mumu sipinga gulio kwa wabulo gugendo kwa mkumu. Uruka tamuzo kutoka waringa kukula chi. Kati waringa janga gambo bubu gato nabugula kunda hebu ufu. Kumbe icha gamba gamba cha muntu mochi.
4: Mulala.
3: Kati abantu wabagu ingide. Ngarite mamaze kubisoma. Yebali sobu zibu chuchu chizibu cha amani.
4: Yes.
3: Abagu ingide. Ngarite mamaze kubisoma. Chuchu chisomozo cha amani. Chuchu kidakatali.
4: Somozo
3: kye kirala. Somozo kye mtuzabali badde abatugula ke ebintu. Omuntu ajja nagamba mpaye nga tuza mitwala abiri nakuwa sente.
4: Yes.
3: Nenja najja mpaye za 10 nakuwa sente. Kanagenda nga omumanyira afuuka mukwano gwo.
4: Kirayanti.
3: Kati bamuna kufuuka mukwano gwo bajja kusaba zaaga.
4: Zata.
3: Tadda.
4: Nabula.
3: Nakuba siriki. Kati gwo bulijjo manyi nti nkolagana muntu wange.
4: Kumba
3: kubala mbira. Chwe, kwa mwafuka ba mkwana. Tata wanakuda gwenga kulisi za unga agenzo. Kwa zimbinuti jibaka anziba. Abantu wabanzi ye. Silobala na kubabala. Bwarune ngatu wala jaburu unji. Ogenda okuda mumula mumula. Njanga ata subula wala la.
4: Ngazosa kubuzo mubanja zikuwa.
3: Tasubula zikuwa. Aba agenzi. Aba agenzi kwa kugulako. Omenuti jisoka nomwe banja. Kwa agenda tata.
4: Mumirimo jina tulowo zanti buli kisomozo kibako neddagala ebisomozo ebyo bibiri byoyogedde muyina eddagala lye mubisalidde oba mubiresera bibeerewo biri omulimo
3: gwamu ebisomozo hani bibyana ebimu kati nga kiki kyenkulaza ekyabo ntuli omwoga okolera ekintu ekiki kati gwe bawola bagogera kitandikira wa omuntu ogenda mugamba nti tokola mulimu ebintu ebimu ng'oluusi ne gavumenti alibadde ebiramu neyagamba naye tukuume ng'omutindo gw'ekintu gw'ekiki ne kati ffe ebintu byabanne waffe buli afu bwofunamu osogenda tebirinaako agamba nti bwa gwe toyingira nawe tebiriyo tetulinaako nti gundi yakulikunzina kyenali njagala nga njagala tuteekewo nga ekibiina ekitwala bakola engatti empya twekolemu omulimu tugambe nti gundi ya joku kuro ndo uli langu kula gundi ya tandise bichili yako lida
4: bifana
3: sanyi zabina nekati au situafu na tisima nyeche mwituiza chiko lako nenga chache tagamunga tuine kwa tulibanji nifanyanti awako lengati mpia tulibitano Masaka tufunemua atukule mbelanti yungu tukulenge chibine chafi katika gubogo ngendo bingi ila tumula kumanyana kumanyo vimanyi
4: kutobi gwiri
3: debu gwiri zikutono nila katali nekati yungu tunachifu na u nenga wifuno mkwa chinaka ide utusoro chiko la nangi mpuri anjego mpuri anjaga
4: umulimo guno gulaba wa mumiaka anga kumineta anumazi
3: miaka kumineta agwenda kwa guamanyi nyo kusinza kujine miaka ujitumazi na batani kano usenga kutini nyuna kati wetuli umenda kwa guamanyi nyo miaka kumineta chitia kubachi gazo singa wana
2: tweyanze ege ampuliriza tuti ya kutandika kubanga obuzibu obuli mu kutandika omulimo kutandika nebo otandika chijja kutambula bisoboka kubanga ababikoze ko tubirabye nga bisoboka oli natandika na akasente katono mitwalo 10 na kuwa obujulizi nti kati ndi mbukadde 10 na yenga yatandika na akasente katono kakati nawo aliye togwa mu manyi togwa musubi atekole ekiri mu busobozi bwo towepika nnyo kirungi okola binene na yeto wepika nnyo kole kitagenda kuwabya mutima kufwa kole kigenda okusoboka nawo okisobole mu mbeera eyo so kakati bwoba otandika bwoba osazeewo okutandika tandika tolonza abantu bagenda kukuba ebiboozi bagenda kunyumiza nga bwe bitasoboka era olitakikolagako n'egundi byamusala omulimo gwonna gw'olaba tewali mupya abantu bagikozeekoze naye era waliwo gwe gusaze n'okudda mu kyalo n'addayo waliwo agufunyemu nga tokyalina ky'omunyumiza so kakati naawe tomanyi olimu agugenda okuzza mu kyalo oba ogenda kugufunamu ate era toweerowoleza mugwe gugenda kuzza mu kyalo kubanga naawe oliwo okugufunamu so kakati bw'oba otandika okukola kola tandika todda mabega kola abantu boogera okuguulira bitasoboka byokka naye gwe genda n'ebikola ki gena nebisoboka njagala kuagaliza weekend nungi kubanga weekend twajimaliriza weekend nungi njagala jikuagaliza ebere mukola na mikisa atera no kwewa bana atera no kudda masomero tibali wala lwaero 10 na lumu bobo tunulira olwaero 10 na lumu waliwo abagenda okuza ya bana nga 10 na mukaga kitegeza nti wiki jaba na bagenda kudda kusomero so bubo waka sento kafunye kakwate bulungi kakekeleze tambule mumbere yo nkwagaliza okuuliriza ebiddako ebirungi ndaba wano DJ Mero Pro amaze okutandika okwetegeka alio tegekera mu vibe esanyu aina agenda kukuba muziki ate kati kyemmanyi kugenda kuba sigwa bulijjo agenda okukuba naye nga amawulire ge gagenda okusooka agava mu byobusubuzi n'ebyenfuna bwe gaggwa ate DJ Mero Pro akutwale mu nteekateeka ya Ramix nze Sonko Jude kuagaliza okuuliriza ebiddako okulonda
1: Wibali kubira muuliriza mulungi owa program twezimba esawe yokubiri bwetu bwetambudde wano ku Radio Buddu esawa wano ku Radio Buddu esawa ziri mukage ez'omutuntu budde bwa mafumba gabya misana wibali kuuliriza Radio Buddu Amaulide, wano mchitongole cha maulide cha Radio Buddu. Wetu sinzi na kukunganyiza maulide gona. Okufambuli kanyomero kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuna ukuga sensula. Olo netuga kutusa ako.
2: Kade kamaulide, nze Sonko Jude muzukuru wachisoro, oga kusomera.
5: Nze prosi kamanda na nyanzi, okutusa kamaulide ago budde bono.
1: Amaulide bulisawa.
6: Omogave muzukuru anduguwa chibamba salim, nze enterede oga basomera.
1: Ngaga kusome wabasomi wafaba kugwa benja ulo.
7: Maulide gabi ya busubuzi, ngana oga kusomera ndi dembe.
8: Kade kamaulida agobude unonga nunga kusamena andi sebufu matia
1: Katulidi zanga maulida matufa gesigika Bulikade bulisawa ama ulida bulisawa Wano kredio yomu tuwa ulijo Radio Buddu
9: Business News
1: Ganuge maulida gebi obusubuzi Wano kredio Buddu ne Housing Finance Bank Katisimbe nyumba yeyo wana njeni, ngofuna loni okufa mu Housing Finance Banka, ea zimba mpola, okutuka kumilioni ya tano, zinongozi sasuli ya mumia kesatu. Loni eno, osobola okusala woku jisa sulanga buli mwezi, obamu makati kwa mwezi, okusinzira kunyingizayo, iranga loni yo, ekumi wabutilibili, ne Credit Life Insurance, nga gocholi no kupana chokwe funila loni, chechapa chetakalio, zimba nobufumu, kubeye nsamu. Housing Finance Bank, edunga misiwa banki nkule ya Uganda, nga nesi misaba customer, zikumi kwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukade kumi.
7: ziweze sawo mukage ezomutundu ogoluna ku lwalero wa CBO tyagwe na ulirizo omukuto ogwachena mu 8 akatunyeze 8 nechenda mutana akatunyeze 5 radio buddo kadde kama ulire gabya busubuzinga noga kusomera ndi Dembe Davis. Abantu abewole nsimbi za Parish Development Model balabuddo obuteekwa sansonga yonna wabula basasula nsimbi zinogenda gano jibakola bwegamba watali kulowooza nti kali kasimo k'omukulembeze w'eggwanga. Okulabula kuno kukoleddwa commercial office omujja ow'eggombolola ye Kayonza mu district ye Kayunga bako Suzan Nalongo bwabadde ku kanisa ya Nakyesa Prayer Palace mu muluka gwe Nakyesa mu ggombolola ye Kayonza ng'asomesa bammemba ba sako ya PDM ku ngeri y'okulondesa olukiiko oluddukanya sako ya PDM ey'omuluka guno. Ona kinoganyiza nti ku mulundi guno tewali kwekwasa nti omukulembeze w'eggwanga yabawa kasimo olw'okumulondanga abantu bwe bakola ku nsimbi z'emyoga ezasooka era bagenda okukikola bonna baakuvunaanibwa.
10: Njagala kutegeeza abantu mwenna abajjayo ssente ze tuyita looni eza PDM. Mazima abantu abasinga balowoozezza nti ssente zino zaabaweebwa ng'akasimo nti pulezidenti yabawa buwi ssente zino naye kye tulina okumanya ssente zino zaakuzzaayo looni. Onaalia nonaalia yemere woma abafuna sente obwedda tulina okubanga twazizzaayo esente zino n'abalala bazifuneko. So nkubiriza buli sekinomwe yafuna sente za PDM kuno kunakyesa tukomyewo sente mu budde bwabwo.
7: Ku nsonga y'abamu ku bantu abagamba nti ensimbi ze baba wazaali teziwera kakadde ng'ate empapula ze bajjuza zaaliko kakadde bana abasabye obuteekwasa kintu kyonna wabula banoonya akakadde n'amagoba ag'ebitundu 6 ku buli 10 bazizzeeyo.
10: Nsonga eyo kasitoba nga wajjuza fomu ng'eriko akakadde kalamba oyina okuzza akakadde kalamba mu 6 naye waliwo bano abantu abajja ne balinnya etokota yeeriwa nti PDM bwe yatandika tebaaliwo naye balaba nti ssente kati zigabibwa eza looni naye nayagala okujja ayingire mu kibiina kyonna n'akola olukwesikwesi okulaba nga bamuyisaawo ekyo kikyamu bwe baba nga ssente zo tezaawera akakadde de kalamba fenga commercial officer sibimanyike ebyo toyina bwino ku nsonga eyo ne oyina okubeera omwegendereza mu buli kimu kyokola buli kyobo jjuzizza oba olupapula lwonna lw'oba owandiiseko manya kiki ky'owandiika.
7: Kaweesa James ssentebe w'omuluka guno ogw'e Nakyesa ategeeza nga batagenda kulonzalonza baakutalaaga nga bafefeeta abo bonna abatannaba kuzzaayo nsimbi zino kubanga bakosa bannaabo abatannaba abaalina nabo okuganyulwa mu nsimbi zino. Abamu ku beetabye mu musomo guno benyamidde nnyo olw'okulagirwa bonna bazzeeyo akakadde so ng'abamu ensimbi ze baafuna zaali teziwera kakadde.
11: Twasabanga kakadde ne tujuzanga kufumu kakadde naye mukufuna twafunanga 5 tulitugamba twawalampayo tokota nakola bagala tumatizaamu awo beyakola batuwanga 5 batuga twawalampa ekyokota
12: bwaku ametwala 5 nawe nokkiriza bakuwe emitwala 5 bakufumu yo nekakakadde yali nsonga ki
11: batugamba esente tuzajja ntono
12: bwewa osobola emitwala 5 kitegeeza efomu eri eyali mwakakadde yali alina okuyuzibwa ne bakola fomu endala ey'emitwala meka 5 wewe mukaka kunti wafuna mitwala meka 5 ne bakubadde ti fomu eraga ki
7: mu mawulire amalala abavubuka abakola omulimu gw'okusala enjala mu ggwanga basabye gavumenti ebongeremu amaanyi mu mulimu gwabwe nga babavujjirira kubanga bangi ku bavubuka bayambiddwa okuva mu bubbi nga bakola omulimu guno ne beefunira ku nsimbi. Abavubuka bano bagamba nti guno ogwegumu ku mirimu egisinze okunyoomebwa wabula giyambi bangi okwegobako obwavu nga kati basabye bavubuka bannaabwe abakyanyomwa emirimu kyokka ne beenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka okukikomya wabula beenyigire mu kukola.
13: Tugenda tanke nali yali 15 olunaku lw'osobola ogenda n'ofunayo 15 na nalo liko bosi walwa aleetaaga
14: kusala na kusiiga teka catfish okola bolit neuzinga pawuda zonna enjala nzikola neza jero sikiriza nnyo mwana mukutambula kuba olw'ensonga olunaku olulamba mayo egundi zotambula ziba nyingi ate n'ekyanga ogenda kikola si mwezi gumusiibi okusala enjala omusajja zibata engalo zokka ebigere engalo n'ebigere guba mutwalo kisigala kye kimu eri omukyala. njagala kuyamba abaana balabira ku kibosingamba katonda nga nyambi nankwatirako nenfuna ku busente mba njagala nkole ausinga abaana abira ku street yabo mbajjako ne mbateeke wantu abaana abaana batalina mirimu abavubuka abeereyo ku kyalo ne mbayamba ne mbafunirange emirimu.
7: Mu mawulire amalala, ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo webukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula wakati wa ssenyiga 1374 okutuukira ddala ku ssenyiga 1375 ate n'etunda wakati wa ssenyiga 1376 okutuukira ddala ku ssenyiga 1385. Paundi egula wakati wa ssenyiga 1475 okutuukira ddala ku ssenyiga 1409 ate n'etunda wakati wa ssenyiga 1500 okutuukira ddala ku ssenyiga 1513. Euro ate yo egula wakati wa ssenyiga 1400 okutuukira ddala ku ssenyiga 1412 n'etunda wakati wa ssenyiga 1403 okutuukira ddala ku ssenyiga 1405. Nga ne sente ye Kenya egula wakati wa sinyi 25 okutuukira ddala ku sinyi 26 n'etunda wakati wa sinyi 29 okutuukira ddala ku sinyi 31. Bannaffe, ag'obudde buno amawulire ag'ebyobusuubuzi bwe gatuwega genze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu program da mix yaddako sigala ng'owuliriza.
15: Badu uliriza mauli ya gebi obusubuzo kufa musio na Wanoku Radio Budu ni Housing Finance Bank. Katizimbe nyumba ye yogwa nanyini ngofuna loni okufa mu Housing Finance Banka eya zimba mpola mpola okutuka ku milioni ya tano zinongozisa suli ya mumiaka esatu. Loni eno osobola okusala woku jisa sulanga buli mwezi oba mu makati gwa mwezi okusinzira kunyingizayo iranga loni yo ekumi bwa butilibidi ne Credit Life Insurance nga gocholi no kupa na choku efunila loni chechapa chetaka lio zimba no bufumu kubeye nsamu samu. Housing Finance Bank edunga misi wa banki nkule ya Uganda nga nesimbisa ba customer zikumi bwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka kubuka dekumi.

0: Inkwaniriza kumpeo za chenda mnanaka umoze mnana ne chenda mtanaka umoze tanu ya radio wudu radio monto wabulijo kusoke dambo za kogwena aje kumide kwa mkasera kano ne mga ntiminango kola chama nyo kubirango uliriza radio wudu radio monto wabulijo kada kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zbira mkaganida chika tanu mpaka samu samu zinyini nembiranga mkwere kireza wetu program The Mix na DJ Mil Pro na biranga kongreo ni nte katike yeyo katusika na kaklabio nga bulijoka kutusiba kubanda faba start time ozaba gamba nte tosuwa emipiro kufa kumulije zezenja ulo na dalagwa inadi kuhoda ya start time ozibulichunchi jakwira nga chuko tisambia bulonje bagamba tosuwa alije kwangria spini yoko ntiko jivaita Spanish ya liga kosa alije afie Uganda ya start time oziganda premier alije bagamba nte na yo jakwira ngo jifuna utelevu kosa nyuka prime atenga kwa ya gala komentre walu ganda ilo jakwira ngo mfina dala utelevu kubanda faba start time ozi danga bagamba nte mkasera kanu chogendo kwira ngo kula gwa tena dikoda ya start time ozi duka wanambira kutabili ya feri kuri okompyo bagambe abagwe decode iyo basacho za buja decode ya start time zoso bolo kwena ngo nyumire mipira angawe jitambulo kuva ku mulije ze zenjalo ko sane fixtures chase zo kubereza manyi okweto ula munsi yo na bagama to start time ze football unlimited passion onako ruwa lero mu teka tekeni ya club yonja gade tsogere ku club ya Galatasaray okusoka da club no jetugenda okubera nga tsogera ko onako ruwa lero vira ku mugwangiri ya take sanga mchuga chibaita Istanbul okuvira ku mugwangiri nga yemu kwezo team Jasenzo kwira successful okuvira ku mugwangiryo nga mukasera kana wenjogerera ezo zumbira muri jegwangiri atake eyoko ntiko jibaita Taxi Super League iranga season eya 2025 mukaka ya season ya Club One eye 12 mwemo bujange tanikibwao iranga ya season ya Club One eye nkaga mwa munane yo mudiringanwa nga bazo zumbira mu kibinja ekyo kontiko anjagadde togere ku Club One ona gorwalero orensonga nti twaganza okubera nga tuva mu weekend nga bamazedde okubera nga balangirwa nga ba champion abali jegwange lya take eyoku ntiko season eya 2025 era nga club wen ebimu kwebye baviriddeko n'okubera nga te abalangiridwa nga obudde bukyali ye game gye bazanye mu weekend amoju captive club eno bagazi maso n'okubera nga basinkanye club eyo gye baita Antalya Sport ne bagikakanako ne bagitempla captive ne goals badanya ko biri era nga game yo gena kusomeza rimwe no mwezi gukutana omwaka gwa 2025 nga goals enye za club wen amoju captive msambio gwata Mario Lemina yabatebeddeko goal amudachi keyata no mukaga yogera ku msambi gwata Victor Osimhen yabatebeddeko goal za bade 2 mudachi kenkaga mu mukaga ya penalty kosani mudachi ka ye chinana mu munana kosani msambi gwata Khan Ayhan anenda batebera ko goal mudachi ke ye chinana mu 5 game weyo ani bajwangu ya captive nga chitegeza anti mukasera kana ku chimeza club wen abeba kulembede baina points zili nsambu msambu ge mipira satu mwesa tu ajiba kozanya kosofa bangu de kempia jiri abiri mwenda badwe nzitano baku de mpia jiri na batiwe go zili nsavu msambu batiwe dwa mgozi zili abiri mwenda nga mkasera kanu klabu ya fanabache abali mfechi okwiri baina point zili nsavu msatu nga bo mpira satu mwesa tu jiba kozanya kosofa bangu de kempia jiri abiri mgumo badwe nzi mpia jiri kumi baku de mpia jiri abiri batiwe go zili nsavu mwenya batiwe dwa mgozi zili ya satu mwenya kosa klabu jiba ita trabuzo spoil mkasera kanu kuchimeza bo abali mfechi okusatu baina point ziri nkaga mwenda nge mipira asa tumweza tujibaka zanya koso faa bangu deke mpia jiri ya biri badwenzi mwenda baku de mpia jiri ya na batiwe go ziri nkaga mwema batiwe duwa mgozi ziri asa tumkaga kosa klabu ya besikita sabari mfecho kuna mkasera kano baina point ziri ya tano mwenda nga bie mpira asa tumweza tujibaka zanya koso faa bangu deke mpia jiri kuna msamu badwenzi mpia jiri muna na baku idwe mpia jiri muna na batiwe go ziri ya tano msamu batiwe duwa mgozi ziri asa tumuna na chitegeza anti mkasera kano club ya Galatasaray points nsanvu mwa musanvu zebalina club ya Fenerbahce bali mfecho okubiri basigaza yo game eliyemu okubera nga bafundikira season jitegeza neba nabera bawangu de game weyo tebasobola kuweza points nsanvu mwa musanvu mukasera kano team kulembedde chimeza je zerina naye nga club ya Galatasaray yen wotunulira jimu kweje mpira jibaka losinga season yen moju captive club en basi nkana team jibaita kokala spoil nakuzomwe zari mwendo mwezo go kuminogumo omwaka gwa bili ya bili mwena in fact ye game jibaso kukwela nga balu zinga mu season game jibada mwena kukwela nga bakuwa moju captive yeje nakuzomwe mwezi ya 2 mulimo mwezi gokubiri omwaka gwa 2026 basinkana club jibata konya spoil nebakakana ko nebakwa goals ari 2 kubererenga goals ebile zabatebwa omusambi ogubaita Demir Baga yabateba ko goal mudaji kensa mwetan akosana omusambi oyo agubaita Blaz Kramer anena batebira ko goal mudaji kechana mwemo game yoni bajiru zingira WTF basinkana club ya Trabzonspor enda kusomeza zari nyo mwezi gokuna omwaka gwa 2026 nebakwa WTF ne goals ari 2 kwemuka goal m ya club ya Galatasaray omusambi ogwata won agubaita Wilfred Singo yajiba tebera mudachi kena mu munananga game ati yali nyangu yade nakamu na kedagala orensonga anti club when bafuna mkoni ya red card then club ya Trabzonspor goals ebirize bafuna omusambi ogwata Ebele Paul ona uchu yabatebera ko goal mudachi ke yokuna then omusambi oyo agubaita Chibuke Godfrey na yabatebera ko goal mudachi kenka gamesa tu game yo club ya Galatasaray ne bajirozi ngada WTF then basanga ni club ejibaita Samson Spall inakuzumwe zaribiri ya mwezo kukutan omaka kwa biri ya biri mkaga niyo ni baka kana kone ba temple of Jeff ne goals zari nya kwemo ne inga weto club wano weba stukide mchukope chali jegwa ngili ya take yoko ntiko season ya biri ya biri mwetan biri ya biri mkaga na yenga club wano mkubena nga batu te chukope echo jite gezanti batu te chukope chiawe echo kune echo mudiri nganwa era mujuka utevo kuva season ya 2022 club eno ba wangule chikope challenge era mujuka utevo season ya 2022 club eno ba to ya ku points zali chana munana ge mipira satimu mukaga ajibaza nja season yeyo bangule kempia jali ya 28 badwe mpira jali yena ba ku mpira jali yena ba te ba goals zali chana musatu ba te ba goals zali ya 27 then the season ya 2023 club eno era basukira mujikope challenge season ya 2025 chitegeza nti be baba dende ba defending champion ade ba simba yokuwa nanga batu wale chikopo chinenu moju kutabutefe cha season yeyo batu ya kupointi zali chenda mtanu nga utuwe mpira asatu momu kaga jibazi nja season yeyo bangu lake mpira jari asatu badu nge mpira jari yetanu baku wa mpira gwali gumo batu wa goals zali chenda mwemo batu wa mgozi zali asatu mwemo ilanga club wenu game mjibalu zinga season yeyo moju kutabutefe yali club ya besikitasi ya basinkana ina kuzume zari ya bini mwendo mwezo kusatu umaka kwa bili ya bini mwetano neba timpla utelev ne goals zari bili kwemuka goal ebili ya za club ya Besiktas moju kwa utevo msambioyo gwebaita Freila da Silva ya batibila ko goal mudachi ke bili mwebili kwa sanu msambio gwebaita Fernandez nina batibila ko goal mudachi ke nkaga mwamu kaga nga goal emu ya club ya Galatasaray msambio gwebaita Torreira ya jibatibila mudachi ke na mwetano nga game yoti ya linyango Renzo nganti club wen bafuna mko red card kwa sanu club ya Besiktas nabone bafuna mko red card era season ya gendo kubena nge fundi kilu wanga club wen bastu kila mchukope chaliji season yayo ya biri ya biri mwena biri ya biri mwetano na yenga okuwangula kwa bikope byo mujira no ku club wen chitu zayo ne tulabe ngeri ama team za marala ne team wene ngeri jebete kateka muko mungeri nga bakula signings watunu ulira club wen oyuzo gamba nti batufu ba wangule orenso nga ntigega mkwaga ama team agateka muko msimbi na dalamu kufunda abasambi ya benjal iranga mkasera kano watunu ulira abasambi club wene webaina abaino msambi yogwata Nicolo Zaniolo yogera kumsambi gwata Mario Lemina nga suzo nina ya klabi kila mpira jiri yana mugumo yogera kumsambi gwata Leroy Sané amomo jukira nga azanyi ya klabi ya Manchester City amomo jukira nga azanyi ya klabi ya Bayern Munich yogera kumsambi yogwata Victor Osimhen yomu kwa watambuli duwake nsonga kuklabu en iranga watu ya ne suzo nianu baganzo kuwena nga basu kila mchikope challenge angewa momo gate mkasera kanu ya kabate bera goals zidi ya bili mubiri kwezo goals ya bili mubiri nga goals 15 za league then yogera kumsambi yogwata Ilkay Gundogan momo jukira mugwangeri ya Bungereza yogera kumsambi yogwata Wilfred Singo na yeba akamusa ininga bamfuna suzo nino nga wamuja klabu eyo ya mwona kukuvira kumugwangeri ya Bufalansa ugendo kutuyanga klabu en abate kamu kwa msimbi na yetu dayo netuwebu zanti yes mukasera kano bayi nzo kubanga wali mugwangeri ya take bagaza zako kubira nga bafuka mizama team za genjol na yewe tuda mwikope ya Bulaya club eno chiche batekao ategega mkwaga matimu ilaga performing nga bulonji wetuda yuke mabegando za season zinga satu ziba dezi sembye club eno moju club tevu season ya bili ya bili mwe satu bili ya bili mwena club eno mchikope chechefa Champions League tebaso ya kubera ngate basu kwa mtila kwa group stages then mchikope chechefa Europa League baku mamu cup off Asuzoni ya bili ya bili mwe na bili ya bili mwe tan. Edaba atani kila mchiko pecho. Jaiwefa Champions League. Then tebasu kamutende rogo. Ogwa playoff roundies. Then Susan Yan. Agega mkwa gama team. Agade gagesa kukwira ngateka uke mbera. Aneyatera. Tebasu ya kukwira ngabasu kumutena kwa round of 16. Moju kabutev ya club ya Liverpool. Yabajam. Kumugate kwa aggregate. Zali nyakwem ye klabwen ya Galatasaray katubali nza Susan Eja tulabe temu chikope chabula ya chi chivagendo ukwira nga chiteka bateka una delanga mbikope yuye waka o inzo gamba nti klabwen bagaza zako ukwira nga te bafu kamiza matimu na ya tere risere visinga batera kwe kalakasi za mchikope chalij kubangu otunulira Susan Yan bali mchikope chatakshi cup basi nkana club ya fana bache kufinals neba team pula utelevu ne goal zari bili kuwerere then mchikope chatakshi super cup mchikope chatakshi cup mmoju kutelevu club wen tebaso ya kubera nga basu kumutena kwa quarter finals bagenda maso na kubera nga bajibu wa mga ba team pula utelevu ne goal zari bili kuwerere ye club ya Galatasaray binge bedoto chaino kwera nga chogira ku club eno na yengo rwaka dona ku rwalero asigena kwera nga suka kono Sylvia Sabrina Gimanya ankwagaliza Maria Gechem sana marunji program the mix ndi Jamero Pro kaje akongreyo bye bye
1: Kilabuyo. Iyo yibade kilabuyo. Kilabuyo mu program the mix. Wamune Saturdays enjoy digital life. Esawa wana ku radio buju. Esawa, zili musamvezo omutundu, budde bwa Maria Gabi ya misana, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Alipota y'obusawo etulaga nti abantu 15 buli lunaku be bafa obulwadde bw'akafuba kale kino kitegeeza nti kya bulabe nnyo era bw'okolerera ebbanga eddene dduka mu ddwaliro bakukebere oyinza okuba ng'olina obulwadde bw'akafuba ate nga bwa bulabe nnyo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tuwesoze sawe yokubiri ewomese chemisana ya program the mix.
3: Ladies and gentlemen,
1: program the mix. Sawe yokubiri ya program the mix. The mix. Sinu isawe ewomese chemisana. Katina ewomese chemisana.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Batwedi jeko nenga tetugoka. Batwedi jeko nenga tetugoka. Kati tujja kusemya kabiri mweta. Nga faba tunde waguluwazi.
2: Faba tunde waguluwazi.
3: Radio Buddu. Eno ye radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Tuli wagali musawo yokubiri. Wakati musawo yokubiri amchakaza.

0: guidance you now. And we radio would do. Radio Young to our job.
1: Mwage sinswa.
0: Chichi.
1: Mwaga uliday.
0: Agariwa.
1: Chitongole chuoza chomsoro mundamu guwanga icha URA. Chukua domu kisagumu. Atega gwe gusemba. Okoze sechisonyu wukumakoba ni ingasi. Kumsoro omukadde okukubanjibwa. Choino kola kwe kusasuro omusoro. Okukubanjibwa omukadde. Okutasusa nga asatu. Ogwo omukaga. Bili abili mwena. Chisonyu wukumakoba ni ingasi. Chukwile umagira uo. Choka chisingo kusanyu sa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kino kiggwako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo ogwo gwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa kuguna omuntu. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
2: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
3: Hey, boss, mutwaro gumune chitundu.
2: O mutwaro gumune chitundu? Musajja, bei ya mafuta angeba libubi.
3: Boss, tota andika. Bwe nkufugire 15 mbanga kufugide obwerere.
2: Kati insunga lwaki wetaga okulinyisa omutindo.
3: Omutindo?
2: Yee, new TVS HRX. 25. Gia 5. Enekekereza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofuna magoba manji.
3: Eh? Gia 5. Olusina kendeza zito muwendo gwebisale bya mafuta.
2: Neda, Uvraj TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 wedu. Kubwerere, bugula yemu.
3: Mitwaro 10 ya mafuta? Eh? Bosi, kankutuwale kunkumi 5. Nienda banda katikati.
2: Gia 5. Etuse. TVS. HRX. 25. Mpia, elina Gia 5. Uvraj TVS. Banda. Kuba ku noti munana, noti noti. Satu munana munana. Mukaga musamvo. Kuba ku noti munana 00. Satu munana. Nana munana, mukaga musamvu.
0: Mpaka za chikopo chansi yona, FIFA World Cup biabili mukaga. Zisembede, iranga naido special. Akuwada mkiso kutasangi kambulamu. Ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira. Buterevu kuwa World Cup mu Amerika. Katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe. Olaba mesi bwa chango mupira. Ronaldo nga kolo bujogo liwe. Mbappe ngo mupira gusambila kuspidi ya chizungirizi. Kosasa diyo mana mufirika. Ngabala gaka wawo. Bionango biyota buterevu kuchisawe. Cholino kula changu. Gule chupo.

Tiguwa mulu zuwe bisoro nile binyonyi. Kozesa glucovit wa mutufu. Nawe yaka tu sobukoko wabudu na kuhurumu kufamu yo. Buwe glucovit abuwa amanyi. Kubanga, eyo ye mere soke ruwako. Okuwa mba Conkfeed International Limited. Walieka wempe mbogo. Oganyure mbiorunda. Esimu, erinote musamvu tano nya. Chenda mutano. Chenda, chinana musatu. Ovanote musamvu musamvu. Biri, chenda.

0: bajja kubera ngate bongeddu okwetemera ko ettaka mumbeera nga bwegeza ko kubera ngate etambula gwe na awuliriza eyomuntu abulijjo radio Buddo abingi byogenda okubera nga tofuna mu comment reno nga bwegenda okubera ngate etambula so gwe kiri kimu kyokka tulakalira ensonga zonna ogenda kubera ngate ozifunira ddala bulungi weekend yabaddemu ensonga nyingi ezebyemizannyo zonna nga bwe zabaddemu ogenda kubera ngate ozitegeera ddala bulungi agwe na omulungi awuliriza eyomuntu abulijjo radio Buddo so tulakalira yenze tamkedde mu alune munywanyi matovu Ronald Juko wetu okulaba nga tensonga zonna tuzitambuliza ddala bulungi ddala club yatuna mospa enesobola okubeera nga tefuna win akawungeesika olunaku olwaliro oba nedda ye musambi Karodaro n'agusimula nga mwanvu bataddeko omuntu aba timu spa bayamba daka jo za kawhite empale za navy blue then stocking za white atenga club ya Leeds bamba de kala za black ye club ya banafe aba Leeds nekuja pase chenguru bagwadde kwa msambi afunye abadde msambi Kevin Danso nani ga pase mabiga ye msambi Antonin Kinski owa timu ya tuna mospa ye goalkeeper Antonin Kinski agwadde kwa msambi Payorinya nekuja wakati msambi Bentaku nani ga pasa niachuka abadde msambi Pedro Poro nani ga pasa wa Kevin Danso owa timu ya tuna mospa nagu zake mabiga ye msambi Bentaku nekuja ye msambi Antonin Kinski owa timu ya tuna mospa yuna geza kukubanga tete nkanya abuza wa wagendo kupira nga tateka gowe na omulonja uliriza nekujo msambi Kinski awatimia tuna mospa ageza kukubanga tete nkanya na agusimulanga mwamvu nekujo wageza kukubanga waia pasi wakati katua nuklabia Leeds ediba amazo kupira nga teba liba nekujo ye msambi Daniel James yaliko ni mtimia Man United waruwa agarusi zo mugongo alado msambi Calvert Lewin nekujo chengu kreda spa bawa na warumbanga wabia kasin nediba amazo kupira nga teba liba Pedro Poro atete nkanya awatimia spa nanyi gamunda ye msambi wanafunye abadwa msambi ugubata Koromwani nekuja klabia spa bageza kukubanga bachuka Koromwani ya sude ye msambi Tanaka nekuja wakati abadwa msambi Starch naguza kema viga ye msambi ugubaita Jack Bijol awatimia banafe aba Leeds United nanyi gapase mabiga bagwadeko msambi ugubaita Joe Rodon nekuja bagusimu denga mwamvu ye club ya banafa baspa baba nabageza kukubanga waiya refu na gambe genda kula free kick ya club ya banafa watu na maspa omusambi oyo omusambi wa club ya banafe aba Leeds United abadde akumye omusambi wa club ya banafe aba Leeds United abadde akumye kale nembera bwetu betambula radio Buddo kolio radio eyo muntu abijjo mwebele kupiranga temuliriza nekujo msambi Kinski nagu simulanga mwamfu batetenka nyabata deke chigere nekujo wakati katiwano abadu msambi afunye yu msambi klabi ya manafa wa Leeds abadu msambi ugubaita Anthony Starch nekujo wakukipa Ikaro Daro nagu simulanga mwamfu bateka kumu tuna ye ediba tibalifunye ila gugenze bugenze gugenze bugenze wa klabi ya manafi abatuna mospa bao nubafunye abadu msambi Kevin Danso yafunye wa klabi ya tuna mospa nekuja Kevin Danso anonya wate katala bawo ye msambi ogobaita Kevin Danso abadde msambi anonya ogobaita Konol Garaga dansa chagulina bagwadde ko msambi Rekalison nekuja msambi Danso yuna zema afunywa club tuna mospa Kevin Danso ageza kukubanga tete nkanya na agusimulanga mwamvu nekuja wanseno ani ateka ko mutwe abadde msambi nogata Daniel James gogo noguze Spurs abadde msambi Fistel Daniel James mpira na aguisa
1: wali mugwangira Spain wali game ya angira Spain waliyo game ya live wali kanone kilabu ya Girona mpira guli 0-0 era jukira Spain waliyo battle ani agenda ani asigala kubanga yo kilabu ya Oviedo yaba Santi Cazorla Cazorla aliongo msambi bom bala bikanchi yabo yatokota da era singa Girona ifuno bwanguzi wano wali kilabu ya ya Oviedo bigenda kwate ngugu zayo ezinyunyu lengeziza wasije yakava mbira nga bwegesa ko kupera ngetambula ku muganda wa Paulili sa radio Buddo radio yo muntu wa bulijjo kale no ye game ya bale kanone club ya Girona mbira nga bwegesa ko kupera nga etambula side zayo kuchali 0-0 dakikasi ya linto zili nyazoka ne mukange eri ya Bungereza still gubude ku game ya Premier League wali game ya Millwall ne club ya Hull Millwall eri waka mbira gwasi kwa gwa 0-0 kitegeza nti aita kubano yagala kubera nga bategeza konchi abang yagala genda mu final za playoff bogenda kubera nga wetegereza muganda wa Faulidiza radio Buddo radio yo muntu wa bulijjo kale no yanchekateke yonga bogenda kubera nga etambula muganda wa Faulidiza yo muntu wa bulijjo era tulinzo kulaba kubanga atera wali game ya Middlesbrough ne Southampton okutegeerani ajjo kubera nga agenda ku final.

0: kosa Trinity College baje kupera muziki ne mkono hai then tuliko tugende mutekateka of course unakolencha waloku ntekateka iyo ya official opening ceremony era fe benda bindi bindadira tujja kupera nga tubategeza ngamuganda wafaulirisa iyo mtu abuli jo radio wodonera encha akusawa zijja kupera munana waje kupera kone game wakati walira town college kubanga juki na tulira town college biba hosti kitegeza nti okwogera mikolo nga gikoledwa omupiira gwa Gwalida Town College gujja kujja kusawa munana ne bannaffe aba PP Newton babate binava kusaidizeyo omuganda wafaulirizeyo mtu wa bulijjo radio bodo naye kale tetulinze era binaddirira ojja kupera ngu bitegera ne ddala bikanti liro ono just kuteekawo mbeere kanga kanga nesi wamaanyi nnyo wangu mutegese era lero numasa gwa kutesa gwa kutesa kitegeeza nti omutegesi n'okuva mu kibinja kinza omukaluubirira mu kkoboli awo
1: oba bamuwadde oyo munafu gw'anaasobola bagenza okulaba nga munafu gw'ayinza okusobola kale nno katwinde pabe embeera nga bwejja okubeera nga tetambula dakiika 25 ezaakayita ku ssaawa ennya ez'ekiro eky'olunaku olwaliro wano mu ggwanga eyaffe Uganda ate era njaga okutegeeza kuko nti nawali dakiika 25 ezaakayita ku ddiba lino nga bwe liri mu kubeera nga teritambula bagwaddeko omusambi Destiny Mudogi n'anyiga pasi wansi eno ye musambi Rodrigo Bentaku owa ttiimu ya Spurs yona agezaako genda ye musambi Bentaku n'anyiga wansi agwaddeko omusama Fistel tero una tetenkanya owa ttiimu ya Sipa aganyugaba kona Destiny Mudogi n'amugamba wandiba dompa Destiny Mudogi n'amugamba nti wandiba dompa kale nembeera bwetyo bwetambula ku redio bodokooli redio y'omuntu abijjo mwebale nnyo mwebalira eddala mwebule kubeera nga temujje kumiddeku mwebule kubeera nga temuwuliriza mwebule kubeera nga tensonga zonna muzitambuliza ddala malidaadi saana gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu abijjo redio boddo kale nno bannakyazanga mugamba mutya mwebule kubeera nga tejje muli mwebule kubeera nga tensonga muzitambuza bulungi njaga okutegeeza kuko nti ekikopo ekyo ekya the Aziz Kayondo Cup oba ekikopo ekyo ekya Aziz Kayondo kyemugenda maaso n'okubeera nga temuzannya buli mwaka ekikopo ekyo kigenda kubeera nga tekitandika era nga njaga okutegeeza kuko nti group A bannaffe aba Tax FC Kyazanga Youth FC No Time FC Malongo FC DKSS FC eno waliwo ne Arsenal FC nno n'omukyali awumanyi ebungereza nene Kyazanga eno waliyo Arsenal FC waliyo Elite FC waliyo Kanyogoga FC nayo jeri era njaga okutegeeza ku kontine NKT Galacticos njaga okutegeeza ku kontine nayo jeri mu kikopo ekyo ekigenda maaso n'okubeera nga ate wamagwe kisambibwa era accordingly ku mipiira nga bwegizannyiddwa oba nga bwegizannyibwa mu group A bannaffe aba Tax FC bwe bakulembere ne points 15 Kyazanga Youth FC ne points 12 then No Time FC ne points 11 Malongo FC ne points 11 then DKSS FC ne points 8 Arsenal FC ne points 7 Elite FC ne points 3 na Kanyogoga FC ne point 1 then NTK Galacticos bwe bakulembere ne point 1 yokka ye Aziz Kayondo Cup group A nga bwe nimukubeera nga ate etambula then group B njaga okutegeeza koko Group B nga bali mukubeera nga te etambula bannaffe aba BK Fraternity FC baina points 17 then team ya Venoms baina points 16 Warriors FC baina points 12 Brian FC baina points 10 then Chawagonya FC baina points 9 Kasana FC baina point name then Nyange FC nabo tebaina point name mumbeera nga bwegeza kukubeera nga te etambula gwe wenna omulungi awuliriza eyo muntu abijjo radio bodu so kyekikopo ekyo ekya Aziz Kayondo wali ekyazanga ekiri mukubeera nga tekizannyibwa kale nno bannamupiira si bangi abakoze initiative ng'eno era kumpi buli mwaka njaga okutegeeza kuko nti initiative eno bambi Aziz Kayondo agikiramu ddala omusimbi omungi kubanga ebirabo bingi ebigenda maaso n'okubeera nga te wamagwe bigabibwa mu tournament eno gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu abijjo radio boddo y'omukuba stars ku ttiimu eggwanga erya Uganda ey'oku ntiko eya the cranes era njaga okutegeeza kuko nti bwogera ku ttiimu ya vipers bwogera ku St Mary's Kitende toyinza kubeera nga tewerabira musambi ogwe bayita Aziz Kayondo essaawa zino sekikopo ekyo kiri mu kubeera nga tekizannyibwa mu kaseera kano era bene binavaayo ojja kubeera nga tuwa

0: Hits Radio.
1: Kati ndoza otegede radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yo mtu wa bulijjo. Radio Buddu.
1: Uliriza suka. Umubida wano ku Radio Buddu. Kujimia liji komentre. Nga kutusibu wako. Emu tieni momo. Kati nyigasta. Emumu kaga tanu hashi. Obako zesa momo apu. Okugula. Okwewola. Okusiga sente nebidala. Wamne ababeti katibetiga kumisanya chenja ulo uangule wewandi sedero ku www.ababet.com ategwa lina kasimu akatono gatolina interneti nyiga stach kumishinana mutanu stankaga hashi ku airtelo uba nyiga stach kumikaga mutanu stach enda hashi ku emutieni osobolo kwewandisa utandiko kusibe mipira ababeti we are the best at the game wamne global paints abakule lanje singo kumano mtindo umurunji kubeye ya wansi global paints a reliable product

so umuto complex wetuli lumu namba namwe biri yingiria mnyango gwo munene ogwe kizimbe kumuto complex wingire munda mu kizimbe dala dala dala paka kuri mu namba namwe biri era mnyango yingire ruja kula bwe kipande cha fechiri ko Ron Sports Center oyingire munda mu kizimbe dala paka kuri mu namba namwe biri jojo kupera ngo tusanga tukwereza ebyaka bi Kumanye wisinga o Uja kupa kusimuza popote uli waka kwa WhatsApp Kuzira msambu nyia emu Shenda utano Insambu msambu Zero mokaga Zira msambu nyia emu Shenda utano Insambu msambu Zero mokaga Nezira msambu nyia emu Shenda mutano Actually ne 0708 0708 Nya bili munana Nya bili sato Yeroni Sports Center Sencha wetuli Jani tuwe bonga bonga kwa kawo Nyumya muko bibiri Sato mwabagala makanzu gase no Uja kujatuli Makanzu gafusa makanzu banangi Muja kujatuli abi Wabula Monday yo, I think ebadde tutambu debu vinyo Eri baganda bangingabu tero kupeda nga tututenka nyo msajia magezi Wanunawali Kujake na mulimu koti muzezire tamuke migozo wano Ezi chankalanya mkati nga klabu ya Nga klabu ya Benfica Benfica binebio kwe flabu zemboli unbeaten Enongabo kuhisa wantu muligire tuja bikiriza You can't allow this Tuja kubea nga tu bikiriza Vyo kwe furo wefu zibizi ne wefura bizi ne wefura bizi Nenga ukula wuko zimalida bantu wako wa dewini si ya anibiten Tuja bikiriza katuno nevi Echoge na mchampini ziri chiri mkuita mongalo